0: Na anapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahona daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 104.3

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
4: Sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: out of 5.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga mo tayo, murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapidid ka ng gawin ba, kadlaw ba, kay pagkakaadlaw. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo ka mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay mo sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing, sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami, ang mga grocery items, timan-i, ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain ng mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Apro bado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa

0: kapuson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matres. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tissue. Matunaw kini og mugawa sa puwerta ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang myoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga myoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa myoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Belonga Gold Herbal Cup Soul, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Belonga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na Belonga Gold na naoy.
1: Dako ang pasalamat sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun na ako, sir nga, kuang ang Belonga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan, ang milungga kayo. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir. Eh.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3 FM.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan? Joy
4: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Tapos mo sang tangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days. So, mananaro na nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, may pass Google account o iCloud, Anak, Reformat, Reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, Paspas. Di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bak sa Joy FM station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbag sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: 105.7 Enjoy.

0: herbal capsule. Gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapungkad usab niya ang lain pa mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining Okira Coffee. Kining Okira Coffee makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects sila bina sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa Okira Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako ka mong ginaauhag nga kung doon na ka mong pangutana o ikasulti, mahimo ka mong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI

0: Okay, giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko, pero may huwag ka ng Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay, lahi. Kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: Pre, tagana ragod na yung pagsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko, anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinolbe ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na dito iyang dalungan ka nang magduga manggod niya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba ka nang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon niya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba niya ni sulay ka nang inubitang product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya ka nang nauga na gid, wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, L-Fate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: tungod sa Kidiyaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato natagag pagtagad wa na kita igong oras sa tung tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.3

0: my head.
1: 105.7. 105.7. Joy
2: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaon man ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tumangod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Unto na joy.
11: It's such a good vibration.
1: Unto na joy.
12: Joy FM.
13: Sabi niya,

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling aragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba? Hinaajud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, tagagabi, dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, MyPass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles og konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker og kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Unto na Joy! It's such a good vibration. Unto

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Importante kayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
4: Una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan gud pag lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa so, wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nga akong mga pamilya ngin anak. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
2: Udto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Lanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nakaroon. Bukok na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins.
2: Yan ang Gidiyaki vitamins. Mas epektibo

0: dapat, mga mami, subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Ay, unsa on man ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
7: Udto na Joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, King Dog, spelling nga ragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba yun ajud ni mo ba yun? Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong buwan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumarog Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumarog ko. Pag matainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caragat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
4: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro track and Academic track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Unto the joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo sa gitistingan ako. Salamat din, naayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitir. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahanglan nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, usa ka klase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa yaki kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, bagbato ko, narinig ko yung Yaki Capsule. Then nag-try ako sa isa kapad. Nag-inom na po ko, 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbali.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magkinagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dahil ang Yaki Oil po, ako po gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Dahil pagkagabi eh. Dahil man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mulawas ba?
0: The best of me, call me Chiki Yaki.
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 3-1. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
5: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
5: Mami Joy.

Siyam na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, maayong udto pod, maayong hapon po din ha sa Joy FM, Caraga Davao Oriental, atong kauban din ha si Dan Dalandan. Of course, sa tanang mga nagapaminaw, maayong hapon. And welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pomelo Joy dahil busy po ang ating mami and syempre si Kuya Loy. Ayun, na-busy din si Kuya Loy. Kaya sa gayod mag-uban-uban ang tod alas 3 karong adlang Webes, June 18, 2026. Siyempre sa mga nag-celebrate sa ilang adlong natawhan din na maligayang kaarawan, stay healthy and more birthday to come. Siyempre sa mga nag-anniversary din po sa araw na ito, ano? Ayan nga, congrats sa inyuhang gugma. Alright, ang ating text line 0962-854-8443. Pwede kayo magmensahe lamang sa ating Facebook Live on Joy FM 102.3. 10 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

Alauna 20 na po ng hapon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Jo. Hello kay Jelhan Bulaw, Aban Maulaw din ha, no? Isalam lang sa mga anak na sina Hania and Bebe Ken. Sina Ina diha sa bahay, sukran po from Bulaw ng Matala. Maricel Kalugmok Amudo, maayong hapon mami, shout out sa iyang family sa Bukid. Thank you po sa pagbasa, watching from Davao City. Alia Iman, salamulaikum. Pakisalam ang family Aban at Iman diha sa Marbel, Matalam. And a shout out po kinabulaw, sukran from Halya Ima ng Matalam. Hello sa mga taga-Matalam, sa atong mga suking tigpaminaw din ha. Boss DC Cayetano, good afternoon. Shout out sa Kinapawan ug sa mama dira sa Kalyongan. Salamat. Dati Roots Spotted. May hapon, Selki Domingo, watching from Long. MJ Lunay, oh, I love doon niya ang kanta. Sige, Rasul Bacana Iman, shout out diha sa bahay na nakikinig. Thank you from Rasul Iman ng Marbel. Imelda Vicente Oliveros, good afternoon. Maribeth Dadole, hello po, watching and listening always. Kim Malok Libertad, Misamis Oriental, salamat and God bless po. Dairut Spotted, shout out lang sa iyang kuya nga naa sa Bukid, Romnick Budta, Mermaid Jane Budta, Ruel Michelle, labi na kay Auntie Oneng Lumindog. Thank you from Tondo, Manila, and request ng song. Oo, butya ka sa daw. Ay, nakawa mi ana o, hindi po siya playable ha, absensya na. Hello diha sa imuhang aside, oo, Manila pa naman ikaw gika, no? Rhea Jane Pasukan Bungado, good afternoon, shout out from Davao City, request ng song, Why Not Me? Why not? You! Sige, and Demas de Gamo. Shout out Mami Joy kay Bods, Cheche, Anan, Lendon, Angel from Dumog Ugay Kidapangwan. I'm being always, God bless you. And Irene Yubano, good afternoon. Pakibati po kami dito. Ayun, didagan, asa na to? Nawala siya, be. Ayun, oo. Sa Talayan, MDS Banog Family and Ulama Family. Also ang Batitao Family. Pesukan Angelica, good afternoon. Shout out po sa lahat. Sa iyang mama and papa na natulog. Ay, paano maririnig ni mama o papa? Labi na sa iyang uyab nga si Rodel Madanlo. Salamat. And Vebs Mabayamban Madanlo, good afternoon. Roy Sereno, hello sa iyang anak na nag-skwela, si Josue Makoy. Hello po kay Mantoriaka, na nagaduyan-duyan. Paplay ng song, kaibigan lang pala. Thank you po.

Villa Sita Kaligunan, shout out si Tia Condina Batonan nga di pantoyan Yukadi Bay kanak pagtuo awon kanak radyo. Kay na mga manalinga ng dear Mommy Joy. Ayan ako, pasensya na ha, hindi ko kasi basahin ko na lang ki. Ayun. Sa cellphone kag kami nag Tanang naminaw from Villa Sita umanigan sa kaliguna ng Pantuyan Caraga. Ayun, hello po. Zoday Zudian Ramos. Watching from Wow Manay. Shout out sa family sa San Isidro Manay. Sana nasa mabuting kalasugan at masaya kahit magulo at mainit ang takbo ng panahon. Ay, nga naman, no? I love you. Ay, request ng song I Love You ni Celine Dion. Thank you po. Mila Villarus Bernardino. Shout out sa Matala Mega Market. Ayan, hello po. May hapon sa itong mga tinderas. Kag mga tinderas diyan, no? Sa mga establishmentong ginagawang background po ang ating stasyon. Siyempre, diripod sa Kidapangwan, sa Mega Market, ug sa Tanang Nagapaminaw. Maayong-maayong hapon. Salamat. Hawk Jess, good afternoon, Mommy. Watching from Baguio City. Tatarex, shout out. Watching from Dato Paglas. Yolienad, good afternoon. Shout out from Dubai. Tarex, from Dato Paglas. Diano James, dito po sa Davao City. Shout out. Cherry May Pesukan, good afternoon. Greet lang ang iyang kuya na nasa San Fermin. And sa iyang ate na nasa Caraga. Salamat sa pagbasa. Request ng song, Tahanan.

and Halya Iman. Shout out po dito Nor Bint Esmael. Good afternoon, watching from Saudi. Palagi nanonood po sa inyong live. Thank you so much. And Robert Reigns Katagasan. Shout out dari sa Baybay Bakuling. Febeline Degumbis Casa. Good afternoon. Shout out sa asawa ko dara, ang anak sa Barangay Lagubang, SNA, SK. Happy 10th wedding anniversary. Asawa, stay strong lang ta always maskin LDR. Kag sa mga bata namon gaskwela, gid kamo, maayo palangga namon kamo ni Papa ninyo. Always watching dari Kuwait. Mami, pabasa and salamat sa pagbasa. God bless us all and good health always. Ayan, sige, happy 10th wedding anniversary ha sa inyong hang, sa imuhang bana, Miss Febeline, isang dekada na. Sa inyong hang gugma, no? Sige. Huwag may hapon diha kanimo, amping-amping po di ka dira always sa laing nasod, ha? Jem Paul JB Banugan. Good afternoon po. Shout out. Watching from Bunawan, Davao City. Request ng song, Bakit Mo Nagawa Ang Alin. Charot. And shout out ang mga van driver. Thank you from Tatrex. James Pawin. Good afternoon. Shout out po from Bislig City. Salamat sa pagbasa and hello sa iyang mama ug papa nga naa sa panlaisan karon. Request ng song, Sana'y Ikaw pa rin. Ayan ako, ubay-ubay pa gid ang atong greetings, no? Unya na po siguro taod-taod ang atong ubang greetings ha and song request. Alauna 29 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayos sa duha ka bulan na muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara na nalabak na paging manggut mi niya. Maayos ko siya rin. Ako ganing mahikap o gasi, mabalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tunungan at ambalan ako akong kamot. Maaming nyo'y naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Tay Diggs! Asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Naka-date no?
7: Oh, siyempre, dan always magkita ng kapurma.
6: Nya, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
7: Oh, dan, din nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
6: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
7: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
6: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po imong love life.
7: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
7: Ang dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
6: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Mami, thank you po.
10: Thank you for what, baby?
9: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
10: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
9: Good din ito sa ibang kids, Mami.
10: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
9: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki. I like Kidiyaki.
12: Basta Yaki! Yummy!
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

1:45 in the afternoon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating greetings and song request. Hello kay Dairut Spotted Dinhang Naminaw. Hello sa iyang amigo na nag... Ay, nako. Marlene Lo, Lauron Mauricio. Shout out sa Mauricio and Lauron family, mami. Salamat po. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang ako ng advice.

May boyfriend po kasi ako, mami, at talagang mahal ko siya. Sa katunayan, nagsama na po kami ng 9 na buwan. Una naman, Mami Joy, okay lang naman yung relasyon namin eh. Uutan siya, responsable, pero napapansin ko po sa mga nilabay ng mga bula, nagsige na siya inom o tagay uban sa iyang mga barkada, Mami Joy. Halos kada gabi na siya mahubog. O usahay dili na muuli sa saktong oras. Kung mahubog man gani siya, mausab ang iyahang pamatasan. Masuko dayon siya bisan gamay nga butang. O usahay makasulti og mga pulong nga masakitan gyud ko, Mami. Naputoy kausa nga iyaha gyud kong nadapatan, pero kausa lang man hinuon to. Kapila na pod kahigayon ako siya giistorya bahin ani Mami nga dili maayo ang sobra nga pag-inom kay maapektuhan ang among relasyon ug ang iyang trabaho. Maingon siya nga magbag-o siya apan mubalik gihapon siya sa iyang pagkapalahubog. Kapoy nakaayo kog sigig sabot ug pasaylo niya, Mami Joy. Nahadlok pod ko nga basid mas mugrabi pa ang mahitabo sa amo sa mga umaabot. Love ko siya, Mami. Higong magyud na ako siya. Apan usahay mangutan ako sa akong kaugalingon kung sakto pa bang magpabilin ko sa aning relasyon. Gusto ko siya tabangan nga muusab, pero murag ako mampod ang nagakonsumisyon. Kung sabay angay na akong buhaton, Mami Joy, untay mo akong matambagan o daghang salamat. Okay, hello sender, maayong hapon. Ako naman, tarangang hugot yan, girl. Eh, ano pa ba ang magagawa mo kung ingon ana ang lalaking imuhang nauyab, diba? For 9 months na nagsama kayo sa isang bubong, ayon, unti-unti nang lumalabas ang totoong ugali ng kinakasama mo. Umugod nang ginaingon ginato, no, ka ng uyab-uyab pa lang tao niya. Lamig din na sa feelings, tapos dili pa gid mo mag-usa ka balay, 'di ba? Talagang hindi mo nakikita yung mga ugali niya na syempre ayaw niyang ipakita. Pero ngayon, nagsama kayo for 9 months and yun na. Nag-uumpisa ng nagatinaw ang iyahang pamatasan, 'di ba? Isender, choice mo yan ni, eh. Choice mo talaga yan kung ipagpapatuloy mo ang ganyang relasyon. Sama sa imong giingon, gikapoy na ka. Diba, usahay makapangutana ka sa imong kaugalingon nga sakto pa ba nga naagihapon ka sa imong anang relasyon. Sakto pa ba nga gihigug magihapon ni mo siya. Diba, mahirap eh. Sabi mo nga, halos gabi-gabi, nag-iinom na siya, hindi na saktong oras. Unya, kung makainom, makaistoryag mga sakit. Unya, kausa nga, nasakitan ka niya, nadapatan ka niya. Ay, girl! Klaro nakaayo na, sayang na gid na siya, nga pwede mo ginhawa. Kasi kung ako ha, kung ako ang nasa sitwasyon mo, yes, mahal ko yung tao. Lisod magid nang kanagong magdesisyon tang biyaan ng usa ka tao kung kabalutan na higong magita sa iya ha. Pero pangutan-on mo ba ang imuhang sitwasyon? Kaya mo ba na ganyan yung sitwasyon mo hanggang sa huli? Diba? Kasi kung hindi nagbabago yung partner mo sa kabila ng pakiusap mo, sa kabila ng mga kanagong ginahangyo ni mo nga, uy, ayun nag-ana, adiliingon ani, kanang makainom ka, ingon ani, anago, daghan kaghangyo, daghan kag-adjustment, sige kag-sabot sa iya, ha, pero siya, daw sa waay, makalimot mo, kanang, sana kanagong after inom, sana pagka nahimasmasan siya, nagpa-promise, nagsasabi na sige magbabago ako, hindi na ako iinom, ganito ganyan. Ug sa dihang makalimot na sad, labog na ay ang mga barkada, tagay na pod. Ay, lisod ka ayo. Okay lang naman kasi yung nag-iinom tayo miminsan, 'di ba? Especially kapag may occasions. Yun, okay lang 'yan, naiintindihan natin 'yan. Pero kung adlaw-adlaw na lang at nakakaapekto na yon sa relasyon ninyo, nakakaapekto na yon sa trabaho nyo, di ba? Lisod ka ayon na, girl, kung hindi ni mo na siya kanang imo lang ng sugtan, di ba? Kaya magara, naku, kunya ikaw mag-suffer, di ba? Kaya yun, kung ako ana, kung na ako sa imong sitwasyon, girl,
Iwalay mo na, oo. Huwag ka munang makisama, huwag ka munang makipag-live-in sa iya, ha? Para makamatngon ka ba kung angay ba yun siya igugmaon? Nakikita mo ba yung sarili mo na siya ang imong makauban for life? Kaya mo bang tanggapin kung inkaso, di magbago ang imuhang uyab na magpalainong mangyod? Kaya mo bang lunukin lahat-lahat para sa kanya? Diba? Kaya mo bang tanggapin yung usahay ang sakit nga mga storya, ang mga dapat nga mga dapat ba usa na kanang panakit ba dapat di ba na panapat yun oo kaya mo ba yun naging punching bagay if ever maabot ang panahon. Ana mo mga questions nimo sa imong kaugalingon nga imong tubagon. Ay kumingon kag dili ko, di na ko ni deserve nga ingon aning gugma. Aw. Makipaghiwalay ka sa kanya, wag kang makikipag live in, 'di ba? Oo, ana lang na siya eh. Kung bibigyan mo naman ng chance kasi nga mahal mo yung tao, pwede naman. Pero imo yung siguraduhon kung nagbag-o. Diba? Kay lisod kayo na ba? Lisod kaayog yun. Labo nagmagminyo mo, kasado na mo, wala ka ng takas niyan. Okay lang ngayon kasi live-in mo pa lang naman. Pwede ka pang magbagong buhay. Pwede ka pa talagang mag-isip kung siya ba talaga yung lalaking para sa imuha. Siya ba talaga yung lalaking gusto mong makasama for life. Yun naman yun eh. Yun talaga yung itatanong mo sa sarili mo, girl, diba? So, kailangan mo talagang manindigan, kailangan mo talagang siguraduhin ang imuang desisyon. Basta unang-una, imuang kaugalingon sa agad ang imuang unahunaon, sender, ha? Kapakanan mo talaga. Since hindi pa naman kayo kasal, and for 9 months, nakikita mo na yung pagbabago niya, nakikita mo na yung gaano siya kapalahubog, nakikita mo na yung mga yung batasan, diba? So, choice mo talaga yan. But for me, kung ako yung tatanungin mo, talagang makikipaghiwalay muna ako, ha? Ayoko munang makipag-live-in. O kung mga yung chance, sige, pwede naman. Basta siguraduhin niya talagang magbabago siya. Pero kung mahadlok na ka, brabdi na ka gusto, labog makaginhawa ka, o niya, wala na kaganahi, brabdi na, kaya kung mangwala siya, mas maayo. Diba? Kailisan kayo musugal sa ingunana ng lalaki, uy. Uyab pa lang ni mo or live-in mo pa lang na, nakikita mo na yung mga red flag. Diba? Yung mga pamatasan nga, di maayo, naku. Pwede kayo ka maghuna-huna sa gayod. Okay? So, yun sender, and I hope kahit papaano na himas, natulungan kita kahit papaano, ano? Ato yung sabi, unahunaon ang atong kaugalingon, og ang future. Munaman talaga yun eh. Diba? Okay? So, I think tagets mo naman yun. Og daghang salamat din, ha? Good afternoon po. Request ng song, Ikaw pa rin ni Ted Ito. Hello kay Jomar Banugan, Musa Kamama. Good afternoon. Shout out po sa kasamahan sa BLGU ng Barangay Kibayaw, Kapalawan. Municipality of SGABARMM. Okay. Lori Jean Anliban Owete, good afternoon po. Shout out kay Papay Kaloy Owete and sayang Mamay. Watching from Barangay Santiago. Salamat po. Lagan Vlog Masuna, good afternoon Mami. Shout out. Watching from Bislig City. Shout out po sa iyang Papa Judy and si Mama Susan na naasapan laisan. Request ng song, Nasaktan ng Puso. Daniel Calixtro, maayong hapon. Greet lang po diri sa Kaliyongan, Suking Tigpaminahaw. Ay, salamat. Roel Madanlo, Mami Joy, shout out sa iyang papa ug mama nga nasa bukid. Labi na sa iyang uyab nga si Angelica, mag-ingat ka palagi dyan, love. Love na love kita. Paplay ng song, Mahal Kita. Salamat po.

Rec LSEO, good afternoon, shout out sa LSEO family and Ali Longan family, dagang salamat po from Mamati City. Angelica Lawan, Mami Joy, shout out sa iyang family Lawan din ha sa Sitio Fete, Barangay Pandan. Ang naga-shout out si Angeline Lawan ng Manila. Doms Lascamana, good afternoon, shout out from Davao City. Norhaina Piang, good afternoon Mami Joy, and hello sa mga taga Pikit North Cotabato. Jeriel Muanag, shout out Adi Grossing, Pagsawayan, Taukanga Manay, Davao Oriental. Ayan, hello may hapon kay B-Boy BT1, watching from Midsayap North Cotabato. Kabungbong Vince Budadong, good afternoon Mami, shout out from Palu 4 PM Sobrecari, pa-play ng song Hawak Mo Ang Bitaw. Ay naku, pasensya ka na Kabungbong, hindi siya playable sa atong program, unya siguro no sa atong next program. Hawak Mo Ang Bitaw. Ay alright, apat na minuto mga ka-joiners makaraan po or bago sumapit ang alas 2 ng hapon.

0: Peppermint oil, yaki yaki vitamins, yaki beauty soap, yaki baby soap, Hermosa Kojic whitening soap, yaki herbal capsule, at ang kopi yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala na ang Bilongga Gold herbal capsule mapalit na karon sa mga butika? O nasayod ka ba na makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric na mao'y sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pang depensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria o uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maubitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala tungod sa kadako sa trabaho, magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo. Labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab na kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab do na kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya, kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo na pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero perok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. 'Di ba? Nala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na maoy sagol sa Bilongga Gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Dinhi na lang takotob ha. Kung ano na kamay mga pangutana, ano na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

2:19 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy John. Shout out kay Budadong Dio Moboy Kabungbong na naminaw mula iyan kay Kabungbong Vance Budado. Hello kay Dong! Shout out po diri sa Bitanagan Old Makopa. Ana Bungadon, good afternoon mami. Shout out sa iyang ate Renaline Pesukan. Shout out po sa iyang kuya na si Renan Pesukan. Paplay ng song, Kasalanan Ba? Thank you po. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang ng advice. May boyfriend po kasi ako, Mami. Mabait naman, responsable at mapagmahal sa maraming pagkakataon. Pero may isang bagay lang po na paulit-ulit naming pinagtatalunan ang kanyang barkada, Mami. Nauunawaan ko naman na mahalaga ang mga kaibigan. Hindi ko naman siya pinagbabawalang makipagkita or makisama sa kanila. Ang hiling ko lang sana ay magkaroon ako ng sapat na oras at halaga sa kanyang buhay bilang girlfriend niya. Pero madalas, kapag may lakad ang barkada, kahit matagal na po naming napag-usapan ang aming date o simpleng pagkikita, ako po ang nag-a-adjust. Mas pinipili po niya ang mga friends niya. Kapag may problema ang mga kaibigan niya, mami, agad po siyang nariyan. Pero kapag ako ang nangangailangan ng kausap o karamay, madalas ay sasabihin po niyang pagod siya o may iba siyang ginagawa. Minsan tuloy, pakiramdam ko, mami, pangalawa lamang ako sa listahan ng kanyang mga prioridad. Hindi naman ako nagsiselos sa mga barkada niya. Ang gusto ko lang ay maramdaman na mahalaga rin ako at hindi laging ako ang kailangang umunawa. Sinabi ko ito sa kanya ng maayos. Ang sagot niya, mahal daw niya ako pero ayaw niyang pabayaan ang kanyang mga kaibigan. Sang-ayon naman ako roon, mami, pero parang sa akin, hindi naman dapat pagpilian kung barkada o girlfriend. Ang hamon ko lang sana bilang girlfriend niya ay isa lang naman. Ipakita niyang kaya niyang bigyan ng tamang halaga ang taong pinili niyang mahalin. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat po. Okay, hello sender, maying hapon. Ay, nako. Actually, hindi naman talaga kailangan mamili between friends or uyab, di ba? O kasi, iba naman talaga yung, depende kasi yan, no? Iba-iba yung, iba ang pakitungo mo sa uyab ni mo o sa imuhang barkada. Pero kung nasi mo ang sitwasyon, sender, kasi kung mahal ka naman ni boyfriend, unya, muhangyo ka nga, anak, good. Hindi, nararamdaman mong mas prioridad niya iyang mga barkada kumpara sa imuha. Diba? Sabi mo nga, hindi ka naman nagsiselos, pero talagang nararamdaman mo na mas priority niya iyang mga friends. Sama sa imong giingon nga kung need nila ang imong uyab, anaa din siya, happy-happy kayo dayon dito. Nya ikaw, og nakay problema, kailangan mo siya, dahan siya grason. Ay, asay gugman ate. Kasi yung pagmamahal naman, kanang gugman, di lang mo na puro istorya. Mas maayo kung naapo na sa buhat, diba? Kanang uban gani, kahit hindi nag-a-I love you, miminsan lang nag-a-I love you, pero nararamdaman mo na talagang mahal ka ng tao, na talagang pinapahalagahan niya ikaw, priority ka niya, anak, good. Pero kana imong uyab, I love you, sa imuha, pero hindi naman sa gawa, ay, disod po, diba? Okay lang naman yung maglaan siya ng oras sa mga friends niya kasi syempre, alam, good na, di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang iyahang mundo. Syempre na, magyun ay laing tao nga involved sa inyo, ha? Pero, ug sa tanang panahon, tanan-tanan niya panahon dito na sa iyang barkada ni hindi ka man lang priority, mas una pa ang friends before ikaw. Uli, so di ko gusto, ana. Ayoko nang ganyan, gusto ko ako. Okay lang yung uyab ta, syempre mas priority ni mo imong family, imong mama, imong papa, okay na na. Uyab raman ta, pwede ako ang second ni mo. Unless minyo ta, kaya ako nagyo dapat ang priority, ang family na yun na binubuo mo. Pero kung uyab pa lang, mas priority dapat ang pamilya, mga mama, papa, igsuon sa badira.
Pero, sunod ana, dapat ikaw na. Ikaw, girlfriend ka eh. Uyab man ka kaniya bago na iyang mga barkada, di ba? Alam niyang mag-adjust, hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw na lang. Ang palagi nag-a-adjust, ang palagi nag-umuunawa. Ay, di ba? Sama sa imong giingon nga, naamoy date, nagplano mo sa imong uyab, bugay na nga panahon nga, oy, kaniha nga adlaw, magkita ta, mag-date ta, o basig man sarili niyo na nga panahon. O sa dihang, isang tawag lang sa kaibigan na, oy, pre, naadto ta dali sa ano pre ani ana oh de kalimot ding uyab sige padto na ko pre oy naunsa nakalimtan nga naay ka date or naay uyab nga nagahinam-hinam sa adlaw nga imo ang ihatag sa iyaha nga naay uyab nga syempre nagaready pod kay magdate gud mo unyang gabi eh. So, sabi adlaw ba na inyong date whatever. Nung sa dihang, mudawag ka lang, uy, pasensya na babe, cancel sa taha, kaya naman, uy, ano ang barkada good, uy, kasakit po, kalain po, diba? Sa katagalan na panahon na nagplaplano kayong magkita, mag-date-date miniminsan, unya, i-cancel lang sa ingon ana tungod kay nanawag ang imong barkada? Diba dahil pwede nga, manawag ang barkada, maingon ka, uy, pasensya na ha, kaya naman, good, may uban, maguna ko si ano, anagudagan ka grason, iparamdam mo sa girlfriend mo na siya yung mas gusto mong makasama, na prioridad ni mo siya or priority ni mo siya. Pero kung mubal, makalimot din kag naamoy date, kanay barkadang nanawag, ay, disod ka ayo, no? Labo na siguro magminyo mo. Taod-taod na lang sama sa atong letter sender o, oh, ay, letter sender, sender kanina nga, live-in pa lang sila, di ba, for 9 months, tapos dito na, nagapakita nag mga kinaiya nga tinaguan, ay, kalisod, tagagabi, isigiginom, tagagabi, inatuwa dito sa iyahang mga barkada. Diba? So, kapoy kayo na ang relasyon. Lami magod ng natay uyab, o ng uyab-uyab na to, nga nararamdaman natin talaga na mahal tayo. Diba? Kapag ka may problema, kapag kailangan natin ng kausap, kailangan natin may makinig sa mga hinaing natin, nanagod na asya ba nga maminaw? Bahalag di mo tambag. Basta kay maminaw. Kaya magod ng natay ka istorya ba, no? Kanagong burag mo absurd po sa imuhang ginabati ba kay maulian rapod biya ka kadang maigawas nimo ang imong mga problema or na kay mga hinanakit sa life. Tapos na isang someone nga maminaw, 'di ba? Na someone na pinagkakatiwalaan mo kasi nga mahal ka. O lami kay na sa feeling, pero kung imong uyab na gani kay problema, wa si imong tupad, ay naa didto sa iyang barkada, mas nalipay didto sa iyang barkada, ay kapoy kay na girl, ha? Kaya yun, kausapin mo si boyfriend aron mahibal-an niya ba nga. Oh, naman kay na imong binuhatan dong. Okay, so yun sender. I think na gets mo naman kung ano yung gusto kong ipaliwana, gusto kong sabihin. Ay kung di na magbago imong uyab, wala siya. Charot lang. Wala pud ka. Bitaw oy, daghang salamat din ha. Hello kay Robert Ranes Katagasan. Request ng song My Love Will See You Through. Alas 2:27 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, pinirang pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Nasa pa-effectable sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalunay na maunol.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagpumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, kita man ko, lamang ko lang pataka lang kakao.
5: Nagamintin ka gapos ang Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
5: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Ako ay igagaw nga nangupo ang TL, diretso na abot na dire.
9: Oo.
8: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong 2 ka pad. Naayo.
9: 2 kapad lang ang yan.
8: 2 kapad. Wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagpuan na. Nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:53 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre ugma na po puhon. Lunes hanggang Biyernes po ang ating Dear Mommy Joy. Thank you. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mommy Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon. Tibuok Kinapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maigala maayong adlaw na, usab ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Atod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man, kutsilyo purol, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya brightly ay bitaw mga higala, puwera komedya, tungod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas ha? May na lang gani kay og may bana ka di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba nga ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kaay na nga balatian. Na ako'y kuan kailaan na oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang naga-mintina aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain. Nga ginatawag na dali ni mo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag-adlaw, ayaw pagka-problema. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo nga magtumar o katulo sa usa ka-adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ania kining naa sa Yaki Herbal Capsule kining tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, muna ang ginaingon na mo nga, mintinaha ka na ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mao ka na ang magkumpleto sa ato ang vitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala, buot na mo nga masayran kung unsa na'y nahitabo ka ninyo. Sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban din he. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ania si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mautong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap. Kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pagumangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang ka tumami Joy mga text nga ato na tagaga pagtagad, wana ka tay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.3

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok di ko sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na para sa mga nagitaw og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download. episode. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: What's happening?
1: What do you mean what's happening? Okay ka lang?
0: Alam mo kung ano yung sinasabi ko. Why don't we talk about it? Para mas maayos natin kung ano man to.
1: Look, walang dapat pag-usapan kasi wala namang issue. Walang dapat ayusin kasi wala tayong problema. Why are you so paranoid?
0: Did you lie to me straight face?
1: Damn!
0: Napagod ka na sa kahihintay sa akin. So ano, hindi mo na kaya?

0: Hoy, Nak-Nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad, mo'y absent.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bang sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga mauy ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
1: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayuan ko sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duha kapad lang ang yan.
7: No? Duha kapad. Wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkuha na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.
4: Joy FM.
12: Me gusta mi reggae.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang nagbinagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak, ug sabon niya. Kaya tapos, ipapitan po na po siya, uwel, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan, dahil yun akong siyang sabnan ug yaki. Nawala gina yun ang yung ano, mga nuka-nuka, kaya saan na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy Joy
6: FM. Unsaon man ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na po na sila, Mami Joy na po ni. Mga higala, abi ninyo, mas maayo kung inyugyong at ngan, kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan, ingatan, dako kay nag-ikatabang sa ato. Kabalo mo ako man, bisan man kung ako, samtang naga-istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit nga dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tay ligo-ligo. Wala na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang limpyohi kana, trapuhi og limpyo nga panapton base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maora pod gyapong istorya ha. Mas mokapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: May sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, nagpalit na gunta ng Yaki. Di ato lang sisingan niya. Huwag may siminotos. Huwag na ang sakit. Hindi ko nakanin dat ba ani. Pasalamat ko sa ino ka. Iubanan ang panalangin ang inyong produkto ba. Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental 105.5.

0: Manga sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, anak. Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo, tay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya, kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated. Kaagad.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako itong bukol, Len?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa na kinimunin mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang punako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na masiguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya na makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang hangtod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, Accessories and Download Summer Promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up, Dibay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good day, mukha na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi na rin ang inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala rin niya, sa naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was pray. Aray, sa nga, sana nang tingin ko ganado, pretesting ni Trey, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman. Naman siguro, ipalabi ni tawala niya, hindi naman ka, di naman ta, inabuton, igaw na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, aray, kaya pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat ni Marini mo, yung nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero, papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, wa may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan, Dino?
2: Duwa ka pad, wala na lang yan, kaya wa may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diya mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ni

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Kay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing mo kwan sa pamag-uot siya. Sipo ko maintain sa Milonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kung ako ang isa, usog po mukaon. Niya ka ng isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero mataag po ka, sa imo na ako, sa humalang ako mahap, sa imo na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng nabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan ang akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Kuan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? pala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubungan aku Amran.
1: Babes, humana aku nang gihubo.
0: Karon, hubungan sama aku panti.
1: Sige, babes. Humana, babes, aku nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kas ako ang gamit, panang headboard.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Joy
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Rated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from grades

0: sa 5:03 na.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag, kanatong tanan higala. Kumusta, Tinig 4, Loy Rosario. Tatawad niyo makauban na si Tinig 43 sa John Andro Tabogok. Adlaw karon nga Biyernes sa 19 ng bulan sa Hunyo 2026. May nga buntag, Mindanao. Good morning, Davao Oriental. Good morning, Misamis sa Occidental, Pangil Bay. Good morning, probinsya sa Cotabato. Og sa tanang maabot ni atong Sibihanan, may buntag Maguindanao, Del Norte del Sur, ingon man diya sa Sultan Kudarata Province. Sa Bukidnon, kung asa naglanog ang atuang signal, may buntag. Yan ato mga naguna mga balita ang ngayon masayaran sa kanatibukan sa itong tulumanong Tinig ng Bayan. Igala sa probinsya sa Cotabato kung diin na aresto sa mga otoridad ang mga nagpayuhot sa illegal nga droga. Magtiayo na dakpan na dito sa bypass operation sa Midsayap, Cotabato. Samtang sa pika sa bahin na marihuana o armas granada na kumpiska sa ikigikasang search warrant operation dito sa Pigkawayan, Cotabato. Samtang sa pika sa bahin ni Gala, dugang ang mga balita kung diin sa Kabakan, Cotabato, armas usab og shabu ang nakumpiska sa mga otoridad sa gikasa nga anti-drug operation. Og sa Lanao del Sur, mistaken identity, hapit maresulta sa usa ka massacre sa puti nga sakyanan sa nahitabo nga pagpangambos sa Lanao del Sur. Sila nintawon samtang sa pika sa bahin ni Gala, dugang mga balita kung diin sa Davao Occidental, kapin 1,300 ka mga mag-uuma sa karaga na kadawat og ayuda pinaagi sa PAFFP. Samtang dito sa Pangil Bay, mga igala, groundbreaking ceremony sa proyektong Farm to Market Road, formal nang gibuksan kagahapong adlawa. Og sa mga balita nga nasud, oy lain pa ha, nakasinati na pulog pagtayog mga higala, gitayog og magnitude 5.3 nga linog ang Davao Oriental. Sa dugang mga balitang nasudnon na Congressman Pulong Duterte gihagit si Secretary Rimulya, DILG Junvic Rimulya, magpa hair follicle drug test, iuban pang iyang boss. Samtang kaitanon ni Palaga sa aligasyon ni Lacson nga dunay 700 billion pesos nga nasayang sa kung siya kaitanon kuno ang Senate President. Samtang sa pika sa bahin ni Gala, dugang nga mga balita nga nasunon kung diin na pre-trial briefing sa defense panel, ampaw sigun pa sa usa ka magbabalaod. Detalye sa mga balita musulod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya.

0: Vulkan na pud lagi, sir, kay normal na likay likay lang pud pa sa kaon bitong mga tamis.
1: Pili dali mo nay.
0: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
4: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak na ko nang kon, unsa man hintaw kana ni oy.
3: Unya, unsa imong gibuhat?
4: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Ay, ginoo mangungit naman.
5: Pero pag take o ganado,
4: na, matapag naman. Abing, paramang naman mami.
3: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5.13 na higala ang ato ang oras. O karonda sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Mga balita nga pang international kung diin ang mga higala naghimo og halapada nga airstrike ang Ukraine na batok ngadto sa Russia. Niabot kapin 200 ka mga drones ang mingigo sa nagkandaiyang target sa palibot sa Moscow. Tungod sa insidente, adunay 17 ka mga taong naangol sa maong panghitabo sigun pa sa Russian Defense Minister. Adunay dulaan 1,000 ka mga drones o upat ka mga cruise missile sa Ukraine ang nababagan nila. Na igo usab ang usa ka oil depot sa southern Rostov kung diin adunay usa ka namatay nga individual sigon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kang nasangpit nga lakang nga parte sa pagbalos nila sa gihimo nga pag-atake sa Russia ni adtong miaging semana. Kini ang giilang pinakagrabe nga airstrike sa Ukraine na sa Russia dunay upat ka tuig na ang gera nga hangtod karon nagpadayon sa gihapon.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Samtang sa pika sa bahin ni Gala nagpabuto usab og a warning shot ang usa ka barkong panggera sa Russia duol sa usa ka yate nga adunay bandila sa United Kingdom sa English Channel. Nahitabo ang maong insidente na itong Martes sa Hunyo 16 ang frigate sa Russia Admiral Grigorievich og si UK nga ang UK registered yacht nga gipanganlang Bright Future ang nalambigit sa naasoy nga insidente. Sigun sa Minister of Defense sa Russia, nihimo sila og delikado nga pagduol sa o ang nihimo og delikado nga pagduol ang yate padulong ngadto sa ilang barko sa bisan pa nga baga kayo ang kining fog human ang wa pagbag-ong kurso sa yate o direksyon ini ni duol sa nasa 500 meters ang kalayo ini og dito nagpabuto ang commander sa Russian warship og warning gamit ang gagmayng armas aron na mulikay nga magbanggaanay. Wala usab naangol sa mga pasahero sa yate nga magtiayo nga British o gawalay unsa bang kadaot sa yate ni ini apan ni paspas kini nga nilayo human ang maong pagbuto gikumpirma usab sa Minister of Defense sa UK o giimbestigahan na ang naasoy nga insidente. Sigun pa nga ang pagpabuto dili kini direkta nga nigo sa yate kun dili usa lamang kini ka warning aron na makalikay sa posibleng nga peligro nga banggaanay samtang apan gikonsidera sa Minister of Defense nga gawas o gawas kini sa mga insidente nagresulta usab kini og pagkabalaka tungod nahitabo kini duha ka adlaw human giharang og gidakop sa military sa Ukraine ang usa ka oil tanker sa parte sa Shadow Fleet sa Russia sa maong lugar.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5.16 higala ng atong oras.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Mga balita higala, gikan diri sa tuang nasud. Mga balita nga nasud noon na mga higala, gihagit ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya magpa-hair follicle drug test subay sa nahimong komento sa maong sekretary. Nunot ni ini

0: Nakasanihat nakasinati sa gihapon og kakulungon sa pagkaon. Ang nasa tulo hangtod sa matag pulo ka mga Pilipino kini base sa 2025 survey sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute kun DOST FNRI. May pagawa sa datos nga 32.6% sa populasyon ang food insecure. Mas ubos kini sa 33 ni adtong 2023 sa maong pagtuon 2.9% kasinati o grabe nga kakulangon sa pagkaon o walay makaon sulod sa usa ka adlaw o kapin pa. Sumala sa DOST Secretary Renato Siledum Jr. nga ang gikinahanglang pakusgon ang pagpanginabuhian sa mga katawhan aron makunhura ng food insecurity o kakabos sa nasud. Ingon man sa Presidential Anti-Poverty Office, uban pa sa mga opisina para maglihok aron na matubag ang maong problema sa labing dali nga panahon. Nako, grabe no. Last year ka na itabo mga igala o na-feel pa hangtod karon ron. Kanang maong kagutom. Apan ang maleta-maleta mga higala nga bag o mali-maleta nga kwarta. Gipang kurakot lang mga higala. Unya kini, wa pagyo 2026, sapit na mahuman. Kung atunga na sa 2026, wa pagyo din tawoy napatubag niini mga higala. Wa pagyo po mga kongresista o mga senador ang napapreso ingon man diha sa Malacanang. Alangan, imbestigahan nila ilang kaugalingon. Mao gani mga higala, gubot kayo kining Senado. Kay dili sila gusto nga maimbestigahan mga higala ang kining mali-malitang igidawat o atong ingnon nga dunay mga sobra o kulang dito sa statement sa mga kanhing ex-marines nga mga bagman mga higala. May kalambigitan sa pagdawat o kickback sa mga senador, ingon man sa mga kongresista, pero nga nung ilamang gipunggan. Karon kay nana sa minority sa administrasyon o majority sa administrasyon ng Senado, nga nung nawala naman lagi itong bahad kuno sa Senado. Kinsa naghimuan to? Klaro kayo. Si NBI Matibag mo yung naghimo ni Adto. Una nang gidenay sa PNP o sa militar nga walay bahad o karakor na hilom naman. Unsay buot pasabot niya na mahigala, di ba? Klaro kayo. Ginoo ko unta mo gawas ang kamatuuran nga mapanagot kining mga kawatan sa gobyerno mahigala. Kining blue ribbon na nga nagunod og pagabutyag sa mga katiwalian mali-malitang kickback mahigala mo na ilang gustong punggan kay makaladkad ang ilang mga pangalan. Klaro kayo. Alas 5.21 ng atong oras, ang katawang Pilipino naghulat pa sa gapog hustisya. Kano sa katama tagag hustisya ni ini mga higala? Ang basic services, ingon man sa mga hisgutan ng pang maayong panglawas. So, tanawan ninyo mga higala, karon sa mga ospital, doon na pa ba'y pondo? Nga ang katong PhilHealth nga pondo mga higala, iya sa katawhan, iya sa mga miyembro, gikuha pa mga ganis gobyerno. Nga gipangbaligyan ang mga assets gobyerno, haman pa doong ang halin. Muna, mali-malita mga higala. Alas 5.22 ang atong oras, sawa mutambong o dili mutambong si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sa pre-trial conference. May kalambigitan sa pagtaral kaniya sa Senate Impeachment Court. Nag-atubang ang House Impeachment Team sa House Prosecution Panel kung diin gihisgutan ang mga administrative matters o gisugdan ang markings sa gilinlaing mga dokumento. Niatubang usab ang mga private prosecutor nga mutabang sa House Prosecutors sa apil upod ang Defense Panel. Gipanguluhan ni Attorney Renato Bantog Jr., Clerk of Impeachment Court o Senate Secretary ang pre-trial conference. Tumunga sa pre-trial conference, magatakda o mas simple nga mga issue. Tinuon ang mga ebidensya o mga saksi, magdatakda o mga petsa sa pag-taral o aron mahatag ang tubag ang mga butang na may kalambigitan sa pagtaral sa maong kaso. Sa sumala pa ni Attorney Michael Pua, usa sa mga legal counsel ni Duterte nga dili tinsunado ang nahitabong pre-trial conference apan unang GICA report nga nagkainitan ang ilang abogado sa pikas sa pikas nga grupo natural lamang nga kini sumala pa adunay mahitabo nga diskusyon ug normal nga mahitabo ang ordinary sa ordinaryong korte. Dili usab abli sa media ang gihimong pre-trial conference o magpadayon sa adlawng Lunes.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 na ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Mayorya sa mga Pinoy ang sumala pa nagsulting dili mamahimong patas o gawalay walay ginapanigan ang hadol nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Niabot sa 81% sa mga Pinoy ang resulti sigon sa survey sa masa o tugon ng masa sa Okta Research. Kung nga di na sumuala pa sa research sa Okta, 19% lamang sa mga respondent ang nagatuong mag-desisyon ng mga senador base sa ebidensya o balaod kaysa political consideration. Nausab sa 32% ang nagasulti nga mahitabo kini, samtang 49% ang undecided. Gihimong survey na itong Abril 20 hangtod 24 ni ining tuiga, isa ka bulan bago mag-convene ang Senado isip impeachment court. Nasa 1,200 ka mga adult Filipino ang respondent ka dunay edad 18 anyos pataas gamit ang face-to-face interview. Sigun pa sa survey, ang Mindanao ang nagtala og pinakataas nga skepticism samtang sa Metro Manila o Balance Luzon na nakapagtalaw ga pinakataas ang uncertainty. Ang maong survey gipahigayon sa Okta aron na masukod ang opinyon sa katawang Pilipino may kalambigitan sa pagtaral sa impeachment court batok sa vice presidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahin sa kitimong kalawasan. Ayo ka problema ni ana. Do na kay katul-katul. Matambalan ka na mga higala pinagi sa paggamit sa Yaki Liniment Oil.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo gud ka nang yung buhok ko wala napahak na ni wala tubuan buhok kana kinalutan ganyan na napahak mato yung butangan ako og Yaki nanupo jud siya drama jud sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalaho. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala gyud kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod so, pagpanganak nako nang kon, unsa man hintaw hana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Uy, inom na nguhit naman.
9: Pero pag take o ganado,
8: nah, natapad naman. Abing, paramang naman mami.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulayi ninyo, naa na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 sigalang atong oras. Malingkyo sa kita presyo sa mga palalitong gikan sa merkado publiko sa Dakbayan sa Kinapawan na nasa linya si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
9: Mga katinig, presyo karon sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Sa mga presyo sa bugas, kada kilo sa lain-laing variety, ordinary rice 54, banabanay 57, 7 tanner 56, masipag 58, kuhako 57, mais 55, double D 59, kuhako orange 60, kuhako red 62, kuhako yellow 63, bansalan rice 59, V 100, 59 pesos kada kilo, sunshine 61, jasmine 62, premium 61 pesos kada kilo, pilit 58, red rice 58, black rice 57. Sa itong mga common na prutas nga mapalit sa merkado, depende sa lain-laing size o kadakon, apple mapalit G, santod 25 kada isa, mungkan of orange, nasa 1525 pesos kada isa, saging 60 to 70 kada kilo, mangga nga himog 90 to 110 kada kilo, pinya 40 to 60, durian 110 to 180 kada kilo, pomelo 35 to 50, pakwan 35 to 60, papaya 30 to 40, grapes 180 to 200 kada kilo. Og mao kana mga katinig ang mga updated nga presyo karon sa atong bugas o prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 na galang ato ang oras. Sa mga dugang nga balita sa ganilay nga parte sa Mindanao, itong lakbita ng mga balita gikan dito sa Davao Oriental. LG Umanayo Gabifar nagtinabangay alang sa pagpalambo sa pangisdaan. Italia sa mga balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Umanhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
10: Nagpadayon ang paningkamot sa LG Umanay sa pagpalikon sa panginabuhian sa mga mangingisda binagi sa pakigtambayayong sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Provincial Agriculture Office. Opisyal nga gitulon sa miaging adlaw ang mga shallow payaw ngadto sa United Central Fishermen Association uban sa partisipasyon sa BFAR, PAGRO o lokal nga mga opisyal sa LGU. Sumala sa LGU ang mao nga proyekto makatabang sa pagdugang sa pagpalig-on sa kita sa mga mangingisda o pagsiguro sa lig-on nga supply sa pagkaon sa ilahang mga pamilya. Ginusausab sa lokal nga pangamhanan ang responsabling paggamit sa mga payaw o gapag-atiman sa kadagatan aron masiguro ang malungtarong kalambuan sa industriya sa pangisda sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Amadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Erwin Amadhay sa update gikan na dito sa Davao Oriental samtang sa pika sa bahin. Giya tayog og 5.3 magnitude ang katubigan sa timog silangan sa Gobernador Generoso Davao Oriental. Ganihang kadlawon sigun pa sa reporta sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kuna PBOX natala ang maong pagtayog alas 12:34 kaganihang sa kadlawon kung diin tectonic. Ang sumala pang hinungdan niini nga adunay kalaumon nga kapin kun kulang 10 kilometros na sinati ang maong linog nga tala ang intensity 3 sa Malungon Sarangani, intensity 2 sa City sa Odigo City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Oriental. O sa Odigo City o Santa Maria, Davao del Sur, sa ingon man sa Davao Oriental, Santa Maria, Davao Occidental, sa Malapatan, Sarangani, Intensity 1 sa Matanao, Davao del Sur, o Tupi sa South Cotabato. Sigun sa PBOX, walay gilaumang kadaot ang maong pagtayog apan na posibleng makasaynati pagyapon o mga aftershock sa sunod nga mga oras. Padayon karon nga gipahimangnuan ang publiko magpabili na kaalerto og mosunod sa mga abiso sa mga awtoridad kung aduna na usab mahitabo nga mga lain pa nga mga pagtayog.

0: Samtang sa pika sa bahin na mingabot na sa 78 katawang ihapa sa mga nangamatay, nunot na sa pagigo sa magnitude 7.8 ang alinog sa Mindanao. Kinisigun sa gipagawas nga datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Office kon NDRRMC. Sigun pa sa datos nga gipagawas kagahapong adlaw, Hunyo 18, pulo ka adlaw human na naitabo ang grabing pagtayogan na talang 7.8 nga linog sumala sa NDRRMC. Kadaghanan sa mga gika-report nga namatay gikan sa Soccsaron Region, samtang 21 usab ang gikan sa Davao Region. Labing minus ang 1,339 ka mga gituhuang naangol, samtang 30 usab ang padayon pang gipangita hangtod sa kasamtangan. Gika-report usab ang 18,000 ka mga individual ang kasamtangan nga naa sa evacuation center, gikan sa labing minus 1.8 million ka mga apektado sa linog. Ang mga niinigikan sa Zamboanga Region, Davao Region, Soccsaron Region, ingon man sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Giklaro usab sa NDRRMC nga ang mga gikatahong namatay gikinahanglan pang muagi sa validation sa Management of the Dead and Missing usa ka opisina nga nagdumala sa gidumala sa Department of Interior and Local Government kuna DILG.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 higalang atong oras, samtang sa pika sa bahin mga balita usab. Gikan dito sa Pangal Bay, groundbreaking ceremony sa proyekto nga Farm to Market Road mga higala. Gibuksan na kagahapong adlaw. Detalye sa mga balita pinaagi ni Renz Sumalino gikan sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Usa ka mabulukon o mahinungdanong nga programa ang gipahigayon human sa opisyal nga pagpahigayon sa groundbreaking ceremony alang sa usa ka dakong proyekto nga napatuman ilalom sa Philippine Rural Development Project o PRDP sa lungsod sa Lala, Lana del Norte. Ang maong proyekto nga dugay na nga gihandom sa mga residente sa lima ka barangay nga benepisyaryos ng sampit nga proyekto. Naglangkob sa pagpasiminto kini sa dalan nga magdugtong uga maghatag og masayon nga agianan tali sa mga komunidad sa nasampit nga barangay. Sumala sa mga opisyal sa lokal nga pangagamanan, dako ang gilauman nga benepisyaryo sa maong proyekto, ilabi na sa sektor sa agrikultura o komersyo. Sa igayon nga mahuman kini nga project, mas dali na ang pagbiyahe sa mga mag-uuma o mga negosyante sa padala sa ilang mga produkto ngadto sa merkado na makatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Gitambungan ang groundbreaking ceremony sa mga opisyal gikan sa Department of Agriculture, Provincial Governments, Lana del Norte, Municipal Governments sa Lala, sa pagpanguna usab ni Mayor Angel Tata Yap o Vice Mayor Linel Bubong Yap, kaabang sa mga barangay opisyal, mga leader sa komunidad nga nagpakita sa ilang suporta o kalipay alang sa dugay ng gipaabot nga proyekto. Sa ilang mensahe, gipasiugda sa mga opisyal nga ang maong Farm to Market Road dili lamang proyekto sa infrastruktura kundi usa-usab sa hagid o oportunidad aron mas mapadali ang pag-atul sa mga serbisyo sa kalambuan ngadto sa kabarangayan o ngadto sa kabalayan. Nagpasalamat usab ang mga residente sa lima ka barangay nga benepisyaryo tungod kay katapusan natuman na ang ilang dugay ng pangandoy nga mahatagan og konkretong dalan. Matod pa nila, sulod sa daghang katuigan naglisod sa pagbiyahe ilabi na sa panahon sa tig-ulan tungod sa kalisod sa dalan og sa kondisyon sa mga sampit nga kalsada. Ilauman niya siya sa pagsugod na sa implementasyon sa mga proyekto, mas mapalig-on ang koneksyon sa mga kabarangayan o mas mapauswag ang kahimtang sa panginabuhian sa mga lumulupyo sa maong lugar. Ang proyekto kabahin kinsa programa sa Philippine Rural Development Project nga nagtumyong o nagpunti sa pagpauswag sa infrastruktura sa mga rural nga komunidad aron mapadali ang transportasyon, mapalambo ang produksyon sa agrikultura o mapataas ang kalidad sa kinabuhi sa katauhan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Tagang salamat, Renzo Sumalinog, gikan sa 87.7 Joy FM, Panggilbe. Samtang sa pika sa bayan, gipaligun karo ng coordination o collaboration. Tali sa lokal ng panggamhanan na sa Misamis sa... sa Usamis sa City o mga national line agencies. Kung diin na nagapadayo ng ilang koordinasyon o kolaborasyon sa National Nutrition Council sa Region 10 na Misamis Occidental Provincial Government, apilo sabang Department of Health kung na... o ang Department of Health o ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD ilalom sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kung diin ang maong programa gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Puentes sa nag-meeting ang mga opisyal sa Nutrition Program Coordinator o Officer in Charge sa Rinaldo Guillen o ang Project Development Officer nga si Candice Margaret Mungkas sa NNC Region 10 ug uban pa mga opisyal kung diin gisgutan ang mga importante kayo mga butang o ang na ang naasoy nga panagtigom nahitabo human nagipahigayon usab ang Nutrition Program Management and City Nutrition Action Planning Workshop nga nahuman kagahapon nga adlawa kung diin nagahimo og mga plano may kalambigitan na sa nutrition formulation sa Local Nutrition Action Plan para sa 2026 to 2028 implementation strategies sa budgeting coordination mechanism ug ang integration of the nutrition plan into the city borders local development agenda. Gihatagag duot ni Mayor Puentes sa ang kaimportansya sa nutrisyon alang sa mga pobreng katawhang misamisnon. Samtang sa pika sa bahing Pangulo ng Saba ni Mayor Sam Norman Puentes ang gipahigayong earthquake drill kagahapong adlawa. Kung diin ang mga empleyado sa city government o guban pang mga department agencies ang nisalmot sa maong National Simultaneous Earthquake Drill tumong sa maong gipahigayong aktibidad maong bansayon o iprepara ang katawhan o labi na mga empleyado sa gilalain mga opisina sa pag-aksyon kung adunay may tabong kusog nga linog susama nga nitabo sa Soksarjan Region. Samtang balita gikan dito sa Malaybalay City, Bukidnon, maing buntag Bukidnon. Giimbestigahan pa karon sa Malaybalay City PNP ang nahitabong pagkakita sa usa ka 32 anyos nga lalaki nga patay na sa iyang payag dito sa Purok 1 Kanayan. Ito nga nilabay nga adlaw kung nga diin na nakita na sa mga imbestigador sa Malaybalay City PNP ang butilya sa insecticide nga posibleng nga niinom og kemikal nga maong biktima nga si alias Dodong, 32 anyos. Nga hinungdan diha sa iyang kamatayon. Sigun pa sa iyang pamilya katapusan nakitaan ang maong biktimang si Dodong alas 5 sa buntag ni atong Hunyo 16 sa doon lamang sa Barangay Road, doon sa ilang panimalay. O gumani ato, wa na kinimakitipaw, gipangita sa iyang kabanay. Og pagkaugma nakitaan nga patay na kini sulod mismo sa iyang payag. Gituhan sa mga otoridad nga posibleng ninom og insecticide ang maong biktima.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Balita higala gikan sa probinsya sa Cotabato na sikop sa mga otoridad

0: ang usa ka lalaki nga nalambigit sa pagtulak o ipinagbabawal nga droga dito sa Maya City Lumayong nga Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato, kung din ang suspect nga si alias Sammy nga maoy gigikod sa mga otoridad na sikup kini pinagi sa gipaygayo nga search warrant operation sa mga tauhan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Gawas sa marijuana, nakuan usab og armas di fuego ang maong individual og karon na nagatubang na og kaso nga paglapas sa Republic Act 1110 o Republic Act 10591 na kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Gawas pa nga nagatubang usab kini sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Firearms Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasamtangan na nagating kagol na sa preswana sa PDEA ang naasoy nga individual.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtanga sa pika sa Bahay Nigala, balita gikan na dito sa P. Palma area, lain pang mga nagpayuhot sa illegal nga droga ang nasikop usab dito sa Pigkawayan, Cotabato. Pinagi sa atong kaubang si Tinig 11 June na Villasoto. Atong sayron ng mga dugang pa mga balita o detalye.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Yes, June. Good morning.
2: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Arestado ang isang 59 anyos na lalaki matapos na makumpiskaan ng paket-paketing mga hinihinalang illegal na droga, mga baril, bala at isang fragmentation grenade. Sa implementasyon ng search warrant sa Barangay Tigbawan, Tigkawayan, Cotabato kagabi. Kinilala ang suspek na si Redentor Villarreal Necesario, isang magsasaka at residente ng Barangay Tigbawan. Ayon si Police Major Maxine P. Peralta, Chief of Police ng Tigkawayan Municipal Police Station, na ipatupad ng pinagsanib na puwersa ng Tigkawayan TNP, 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Command or Company at Provincial Police Drug Enforcement or Unit ng Cotabato Provincial Police Office ang search warrant number 26-016 bandang alas 6:16 kagabi sa Purok Duranta sa nasabing barangay. Sa paglubog ng operatiba na or na-recover ng mga operatiba ang isang MK2 fragmentation hand grenade, isang 12-gauge shotgun na walang serial number, isang caliber 45 Colt MPIV pistol, isang steel magazine, 7 bala ng 45 caliber pistol at 2 bala ng shotgun. Na-recover din ang siyam na hinilalang pakete ng shabu na may kabuang timbang na 3.6 grams at may pinatayang street value na 24,480 pesos. Ganyan din ang 2 pakete ng tuyong dahon ng hinilalang marijuana. Dahil nga sa pagkadiskubre ng nasabing mga kontrabando ay agad na inaresto ang otoridad at ipinalam sa kanya ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine. Nakapit na ngayon sa Pikawayan PNP Custodial Facility ang nasabing sospeka at lahat na, ng mga kontrabando na na-recover mula sa kanya ay agad na ipapadala para sa forensic examination. Mas pinaigting ng PNP ang kampanya laban sa illegal na droga, illegal na armas at ibang kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Alas 11, Jeff naman kagabi, nang nasukote ang mag-asawa sa ikinasang drug bypass operation ng Itaya PNP sa Brook 7, Sitio Bagatian, Central Katinggawan, Itaya, Cotabato. Ayon dito kay Police Lieutenant Colonel Ray Salgado, ang hepe ng Itaya PNP, ang nasukote ang mag-asawa ay nakilalang sina alias Pandi at alias Kongan, na sa usitong gulang at residente ng Barangay Malingaw sa bayan ng Kalayangan SJ Barma. Nakuha mula sa kanila ang 2 pakete ng hinihinalang shabu at isang improvised shooter at kasama na rin ang marked money. Nakapit na ang mag-asawang sospeka sa custodial facility ng Itaya PNP at nakatagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2003. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11. June Villasota, Laguna.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang nga salamat na June Villasoto sa pinakuling update gikan sa SP Palma area samtang alas 5:51 higalang atong oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Diretso na kita sa reporta sa atong uban pang mga kaubanan na gikan sa Panggal Bay mga higala kung diin. Lalaki wa nay kinabuhi samtang nga nakitaan kini. Nagahigda sa abandonado nga sakyanan. Detalye sa mga balita pinagi ni Kaubang Renz Sumalino.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Atay na sa rin nakapagan ang usag at 15 anyos ng lalaki sunod sa usag ka abandonado multikama dito sa Port 11 Poblasyon Kapatagan sakop sa lungsod sa Kapatagan Lanao del Norte sa isawuntad na sa nakalabay ng Hunyo 18 2019 ang biktima gila sa pangalan ng si Rodante Narsolesa pagmas na ilan sa alias na Tata Minyo walay trabaho o silibri sa sindangan sa Buangka del Norte. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulusan sa Kapatagan na diskubrihan ang lawas sa biktima alasay sa buntag sa usa ka abandonado asul nga Suzuki Multicab nga adunay plaka MFP785. Ang sakyanan mo ay iyang matupanggihimong temporaryo nga pinoyanan. Si Romulo Siga nga padulong untas nga mapakaon sa iyang mga manok nga panabong mo'y una nga nakita sa lawas sa biktima nga naghigda o gula na kinabuhi. Nakita ang usab nga adunay samad tungod sa pinusilan sa iyang dughan o gula na isaput ang ibabang bahin sa lawas nini. Sumala pa sa mga silinte nga napuyot at duol sa mga lugar, nakadung sila og sunusunod nga buto sa armas bandang alas alauna 40 ang tasigan naon. Umanini usa ka Suzuki Raider ang gimaniho sa usa ka wala mailhing lalaki ang nakita nga mipahawag ika sa lapit na hitabuan. Padayon pagkaroon ang kapulisan sa lungsod sa Kapatagan sa ilahang imbisigasyon aron mailhan o madakpan ang responsable sa krimen. Gikudon na ang crime scene o gisubay usab ang mga CCTV footage sa lugar. Nakikoordinate na usab ang Kapatagan MPS sa Provincial Forensic Unit sa Lanao del Norte alang sa crime scene na examination and processing. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Sumalinog.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Sa Kinabawan City, patayong usa ka driver sa usa ka pampasahero nga multicab human kini giluthang alas 5:15 ang takna kagahapon sa hapon dito dapita sa may Puroka sa East Barangay Sigitan sa Dakbayan sa Kidapawan. Ang biktima ng ilhang si Alvin La Villa Berzuela, 33 anyos minyog mulupyo sa Purok 4 Barangay New Cebu sa Dakbayan sa President Rojas. Sa investigasyon sa mga otoridad na sayran nga samtang nagmaneho ang maong biktima sa iyahang kulay pula nga pampasahero nga multicab gikan sa President Rojas. Padulong kinis Kidapawan na City og pag-abot sa maong lugar kanit lamang gidikitan sa riding in tandem criminals ug giluthang sa makadagang higayon ang maong biktima. O nasayran na nga ang gimaniho ni ining kulay pula nga pampasahero sa kinan usa kini ka improvised nga usa ka van nga gihimong pampasahero sa kinan. Sa kasamtangan padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad para masuta kung kinsang responsable sa maong pagpaglutang kog matino kung sa motibo sa maong krimen.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54 higalang atong oras samtang balita usab gikan sa silingang dapit dito sa South Cotabato higala kung diin. Padayon karon ang mga pagpangandam sa gilinlaing nga mga opisina para sa umaabot nga 27 Tinalak Festival o ika-60 katuwing anibersaryo sa South Cotabato. Nag-andam na ang Office of the Provincial Agriculturist kung upaga para sa mga aktibidad may kalambigitan sa agricultural nga ipahigayon sa ilahang naasoy nga selebrasyon. Sigon pa kay upaga Supervising Agriculturist o Bahay Kubo Competition Coordinator Romel Iladia, apil sa mga aktibidad ang Bahay Kubo Competition, Plant Fair, Farm Walk and Farmers Festival o kadiwa ng Pangulo nga ang tumong ibida kini nga ang ilahang pang-agrikultura o katakos sa mga mag-uuma sa probinsya. Pulo sa 11 ka mga lokal nga panggamhanan sa South Cotabato ang musalmot sa Bahay Kubo Competition. Ipakita niini sa mga mataga kompetitor ang ilahang mga lokal nga mga pag-celebrasyon, kultura o mga produkto nga pang-agrikultura pinagi sa paghimo og mga disenyo o ilahang nga mga bahay kubo hilabi na nga kung nga diin na giandam na ang tanan og musalmot usab ang lungsod sa Tampakan sa maong kompetisyon gikatakda nga magasugod ang pagtukod sa bahay kubo sa Alunan Avenue sa Hunyo 29 ni ining tuiga. Ihimo usab ang pag-judge o pag-husga sa maong kompetisyon sa Hulyo 11 alas 6 sa gabi samtang ang pinal nga paghusga gikatakda usab sa Hulyo 18 alas 7 sa gabi. Sa Pikas Bahin paghimo usab ang plant fair sugod Hulyo 1 hangtod 31 sa Protec Center kung nga diin ibida ang gilanlaing mga ornamental plants sa mga binhi sa mga punuan nga nagapamunga landscaping materials o uban pang mga produktong horticultural gikan sa exhibitor sa gilanlaing lugar sa probinsya ingon man sa mga silingang dapit.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahin na kapin na 1,300 ka mga mag-uuma sa karagad nakadawat o ayuda pinaagi sa PAFFP. Detalye sa mga balita pinaagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Nakabenepisyo ang 1,311 ka mga mag-uuma sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental sa cash assistance nga gipanghatag pinaagi sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program sa Municipal Gym sa miaging adlaw. Ang matag kwalipikadong benepisyaryo nga nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture aron makatabang sa ilahang panginahanglanon sa pagpanguma o pagatubang sa nagkataas nga gasto sa produksyon. Ang programa gipahigayon sa Department of Agriculture Region Field Office 11 uban sa Provincial Agriculture Office o Office of Municipal Agriculturist sa LGU Caraga. Sumala ka Mayor Ronnie Osnan, dako ang tabang sa maong ayuda sa pagpalig-on sa produksyon o panginabuhian sa mga mag-uuma o nagpasalamat siya sa Department of Agriculture sa padayong suporta sa sektor sa agrikultura. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.58 na higala atong oras sa pika sa bahin, nagipaniguro karon na sa bagong Provincial Indigenous People's Mandatory Representative kon IPMR Rodrigo Rangaban. Ang tibok suporta niini sa mga programa sa Provincial Government sa Cotabato para sa ikaayo sa mga matag tribong Cotabatenyo. Iniang gipamahayag sa opisyal sa iyang pagbisita sa opisina ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza kagahapong adlaw kung diin iyahang giabutyag ang mga plano ga programa para sa pagreserba sa kultura, pagpaunlad sa indigenous peoples sa IP communities o ang pagduso sa mga programa maghahatag og mas dagang oportunidad para sa mga katutubo o mga IPs sa mamahimong tingog kini sa IP sector sa sanggunyang panalawigan sa Cotabato o iduso ang mga katungod o ang kalambuan para sa mga tribo sa tibuok probinsya. Gihulipan ni Rangaban nagikan sa lungsod sa Libungan na si dating IPMR Provincial IPMR Representative Arsenio Ampalid nga gikanusab sa lungsod sa Carmen.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalawa na kita igong oras sa unang parte sa tulumanong nga Tinig ng Bayan. Musulod na atong primetime edition para sa mas init nga paghisgot sa mga hisgutan ng karong adlaw nga Biyernes. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabugok. Ako sa Tinig 4, Loy Rosario. Maing buntag, Mindanao.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Himsog kaayo bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil taga Cubog Don Marcelino Davao Occidental nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
6: Duha ka unsa? Usog pud mukaon. Niya kanini sa buya pud patulog.
7: O sige mo limo ngano ni gana ilang kaon.
6: Pero makaagbon ta sa imo na ko pang ngalan ko maap imo na ko giyaki.
7: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
6: Kanang sira.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Wag gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga-Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng yaki liniment oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidiyaki Vitamins, yak vitamina nilan.
9: Maura kong ginagamit kaning haplas nga yaki oil. Wala jud ko naglisod ug pagpanganak, wala jud ko panuhot. Yan na po ko'y anak, maguwang duha ka buok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunin doon sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
8: Amuyaan kay mga utaw yang Yaki Liniment Oil hasta Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
10: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
11: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
12: Kung saan ipatake mo saya?
11: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala rin niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, ano man ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, testingin ni pre, kay muna ako usahay magamit, kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igyo na mag-hikap. Kaya, kaya, pagkabuntag yan to, aray, kaya, kaya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat ba?
5: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
13: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
14: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
15: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

oras mga katinig, alas 6 na. May buntag, madin na temprano sa itong mga tigpaminaw sa mabot sa itong pagsibya. Karong buntag, welcome sa itong programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental mga katinig. Karong adlaw, oy, Biyernes na mga kaigsuunan. 19 sa bulan sa Hunyo 2026 mga katinig. May buntag. Good morning. Sa itong mga maabot sa itong pagsibya, karbuntag, kauban ninyo katinig ka. Erwin Umadhay, hangtod alas 7. Inumanan sa itong mga lokal, nga isugutana, nasyonal, unya sa itong mga kauban sa South Central Mindanao, sa itong mga sister station, kauban si Ka Romero Spa o si Ka Ruiz Padilla Season, mga katinig. Text line na ito para sa inyong mga mensahe, mga katinig, 0936-4200-752, mga kaigsuunan. Sabon ako, 0936-4200-752. Mauna, ang nga ito ang text line, mga katinig. Sadya sa itong mga sayupan, ibangon na, mga kaigsuunan. Tungod sa ilang mga trabaho, no? Kayo pa kayo, nibangon na mga katinig. Ganina, power interruption. Pero so far, nibalik naman, no? Ang kuryente, mga...

Congratulations di ay sa itong mga katinig nga nakadawat og cash assistance, no, katong nga miaging adlaw diri sa munisipyo sa Caraga, mga katinig, sumala sa Department of Agriculture Region 11, mga kaisunan, kauban ang Provincial Agriculture Office o ang ato ang Municipal Agriculture Office, no, kining pagpanghatag o cash assistance nganto sa atong mga beneficiaries, no? Kabat sa 1,311, no, ka mga mag-uuma gikan sa mga nagkalain-laing barangay nga nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, no? Nga nakadawat og tig 2,325 pesos nga cash assistance aron makatabang kuno, ano, sa ilahang panginahanglanon sa pagpanguma, no, mga katinig. Og tingon sa LGU, no, mga kaisunan, sila nagpasalamat sa suporta, no, ngagikan sa Department of Agriculture sa mga paningkamot sa paghatod sa mga programa sa atong mga nasa agriculture sector, no, mga katinig. So congratulations, no, 2,325. Dako-dako na po ni, no, mga katini. Nga kuan hinabang, no, mga kaisunan sa ato ang mga katini. Nga mga mag-uuma, no, mga kaisunan. Ipay kayo ng payout diya sa municipal gym, no, mga katini. Sa miaging adlaw, mga kaisunan. Morning sa itong mga nasa MAU, no? Municipal Agriculture Office. Good morning po, no? Mga katining na ito diha. Sa itong mga farmers, kamusta? Karong panahuna, no? Grabe ang hagit sa itong

Pero ang pangutana, kuan ka na is limited lang po, no, mga katinig. Dili man jud tanan, no? Kaya halos tanan man nasa agricultural sector, no? So, katumangan ni Aging Adlaw na po kuan mga programa kining tawagan ni kining ato ang mga nasa coconut industry, no, mga katinig, pagatag og mga buno, no, mga kaisunan para sa ato ang mga coconut farmers. No, mao na ang ilahang kuan pag nadawat, no, mga katinig. So, good morning, no, sa ato mga nakalainlaing mga farmers sa nakalainlaing mga lugar, mga katinig. Kumusta ang presyuhan karon, murag murag pababa, no, pero no choice, mga kaisunan, kailangan dito magkuan, magpa sana magpakarit sa mga farmers, no, lalo pa kining kuan uling, no, ni baba jud mga kaisunan, nagadepende sa lugar, no, mga katinig. Karon ang lobby, no, or kaning kopras, mga katinig, okay, sa ubang mga dinagko ng mga kumpanya, kaning mga nagpalit yung lobby, ana-ana lang sa 44 to 47, no, mga katinig. Within Davao region ni, no, mga katinig, no, so far. Nagdepende pa na, no, lalo na kung there is sa mga lugar nga sulunod na, no, sa matag munisipyo, no, lalo pa kung utangan, aw, baba dyan kayo, no, mga katinig. Naing panawagan, no, pahinumdum ang ato ang mga barangay officials diya sa may kuan kaning PM sa Brickery, no, diya sa may Pantuyan, mga katinig, tungod daw sa mga report, no, sa sakit sa baboy sa ubang lugar, no, ang Committee on Agriculture sa maong barangay sa PM sa Brickery naghangyo sa tanang mga lumulupyo nga likayan sa una, no, kining pagpusulod og pagpalit og mga baboy gikan sa ubang lugar aron na malikayan ang pagkuyanap sa sakit sa atoang mga baboy, no, sa barangay, mga katinig. Mao nang ingon sa mga taga mga barangay officials nato diya sa may kuan, especially sa Committee on Agriculture, no, diya sa may PM sa Brickery, no, og kani, no, atong sundon, mga katinig, no, dili lang sa PM sa Brickery, lalo na sa atong mga katinig nga kuan, no, na ay mga sakit sa lugar o sa ubang mga lugar, mga katinig, natin mabantayan, likayin sa nato pagpalit og mga baboy, no, ayuban nga gabaligyag baboy karon tag ano tag 30, you know, kilos, 60 kilos, mga katinig. Tama man po ninyo buhat sa ato ang kuan, mga barangay officials, no, sa matag munisipyo, no, matag barangay, mga katinig, sa atong munisipyo or kaning atong mga taga PM sa Brickery nga likayan sa, no, mga katinig. Ang post, no, gikan kang Kagawad Bobong Umani, good morning Diawad, sa mga taga PM sa Brickery, Kabantay Bitota, itong mga niaging adlaw, ganin, last month pa, no, na yung mga barangay na medyo na ay balita na ito nga na ay namatay na baboy. So, could be, ano, ASF ba or sa ba, no? Kaya, basta kamatay sa baboy, ang unang mahuna-unaan sa atong mga katinig, ASF, no? Pero atong subayon ni mga katinig.

0: Mga tao na to sa atong agriculture, sa municipal agriculture office na to, mga katinig. Kung usab ning mga problema ni. Makainaanan jud mga katinig, no, nga namatay ng mga baboy, no, mga kaisunan. Natay kuan na ibawaan, no, diya sa may San Antonio, naapod sa may Manurigao, no, o galaing mga barangay pa, no, mga katinig. Sa may San Usipod, no, unta, makuani, no, ma-address na sa itong mga barangay officials nga kaya distriktohan sa karon, no, ang mga nagasulod ng mga karning baboy, no, mga katinig. Isod kayo ka ng pagani kakabangon, no, mga katinig, na napod ang problema, no, sa baboy. Basta magluyan na, no, di na mukaon sa kadlaw, duha kadlaw, oh, kabalo na, no, asa padulong. Og kuan pod kanang likayan pod nato ang magdala jud sa laing mga lugar og karni nga gikan sa nagluya nga baboy, no, or kaning naay sakit nga baboy, mga katinig, para di na mo kuyanap, no, mga kaisunan. Kay mao maning problema sa ASF manggod, no, katong usong ASF, no, stricto jud dapat di magpakuan magdala og mga karning baboy bisag asa sa kanang hinugas gani, no, mga katinig. Once nga makuan na, or kaning nga natamakan lang nimo, no, kaning lugar nga kontaminado sa ASF, di ba? Pag muad to kasalaing pigiri, unsa ba diha? Ninay baboy, aw. Lagmit, no, mga kaisunan, matapnan, kining ato ang mga baboy. Alas 6:20 na, mga katinig! Ini nang kadlawon, no, ni gitay og napod ang atong probinsya, mga kaisunan, og linog, mga katinig, no, 5.3 magnitude ang maong pagtayog og ang sentro niini diya sa Governor Hinoroso, mga kaisunan. Alas 12:34 kuratan man punta, no. Nga ng mga oras, mga katinig. So, kanagyapon, no, mamahimong maging alerto, mga katinig. So, dito sa kuan, sa Cebu Occidental, sa Sarangani, padayon gyapon kini mga aftershocks, no, mga katinig. So, kinahanglan nga maging alerto gihapon kita sa tanang oras, mga katinig. Naibagyo, no, mga katinig. No, kining gibantayan, ginabantayan ng low pressure area sa gawas sa tuang Philippine Area Responsibility. Mga katinig, no, musulod kini sa PAR sa Domingo, no, mga katinig, og kanang maong bagyo nakitaan na diya dapit sa or nakaroon sa 2,085 kilometers sa Eastern Visayas, no, mga katinig. Og na ay kakusgon nga 55 kilometers per hour og pagbugso, no, hangtod sa 70 kilometers per hour. Wala posibleng o dili posibleng nga mag landfall ning maong bagyo, mga katinig. Magamping gihapon kita, mga kaisunan, sa mga pag-ulan, no, lalo na kaning mga bahaunon ng mga lugar. Good news, mga katinig, sa mga naghulat og colonics or kaning hydrotherapy, mga kaisunan, ang Yaki Wellness and Medical Clinic diya sa may Kanami Marketing sa Barangay San Antonio or kaning Bogo diri sa Caraga, mga kaisunan. Abli na pod, no? Ang ato ang clinic, mga kaisunan. Kauban si Doc Bing Herbilla. Pagang ato ang kauban si Palang, no? Pwede na magpa-check up, no, mga kaisunan. Pwede na magpa-C-drip or kaning Colonex, pwedeng-pwede. Tapod the foot detox o bio zapper, no, mga kaisunan. Tangi po ninyo puhon, no, mabalik ang among programa ni Doc Bing Herbilla diri sa ato ang istasyon, mga katinig, para sa inyong mga pangutana. Tangi na ninyo, no, kay ginaplastar pa nato ang oras, no, mga kaisunan. Pero karon, no, pwede na mo magpa-check up, no, mga katinig, sa Yaki Wellness and Medical Clinic kauban si Doc Bing. Lunes hangtod Sabado, no, mga kaisunan. Ang ilang oras, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Pero mas nindot nga buntag mo magpa-Colonex, no, mga kaisunan. Ang explanation ani si Doc Bing nga ang bahala, no, mga kaisunan, kuhon sa ato ang programa diri sa Joy FM. Og kaning mga seed drip, no, or kaning bio zapper, no, sa mga kuan ani benepisyo sa atong panglawas. Alas 6:24 na, mga katinig, kanang oras sa gihatod sa ato sa Yaki Herbal Capsule, mga kaisunan, para layo kita sa mga sakit-sakit. Maboost ang atong immune system, no, mga kaisunan. Tumarta o Yaki Herbal Capsule. O nga itong Bilongga Gold, mga katinig. Ano nga ito ang Bilongga Gold, no? Ano mga na mga rayuman na itong mga nanay o tatay diha? Na mga bukol sa inyong langwas, mga hubag-hubag? Tumarin ninyo o Bilongga Gold, mga katinig. Napo tayo ganado kapsul para sa itong mga magtiayon. Ngawa na ay ganahi. Moraga nagluyan na. No, tumarin ninyo o ganado kapsul. O syempre, ang atuang Yaki Vitamin C sa itong mga katinig pod. Dapat protektahan natong panglawas, no, Yaki Vitamin C. Sa itong mga chikiting, ang ato ang Kid Yaki Vitamins. Laksik, himsog, walay sakit. O kusog mo kaon ang atong mga baby, atong mga chikiting, ang ato ang Kid Yaki Vitamins. Sa mga pirmi na lang panuhutan, syempre ang ato ang Yaki Liniment Oil, mga katini. Kanang panuhot nga sige lang kag-utot. O di ka kautot, no? Panuhot? O syempre, Yaki Liniment Oil, mga kaisuna. Napuntay kape, no? Ito ang 3-in-1 coffee, Yaki, mga katinig. O nga ito ang 7-in-1, o nga ito ang Okira Coffee. Sa gusto mag-business, pwedeng-pwede po, no, mga katinig. Ang ato ang mga purchasers, good morning, no? Pwede mo mag-business, no, mag-purchase ato mga Yaki products diri sa ato ang Kanami Marketing. Ato lang mo diri, no? Alas 6:27 na, mga katinig.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Ay, unsaon man ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Na, Mads. sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
2: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor's teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: Every occasion is special, and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cell phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. Bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, Accessories and Download Summer Promo.
1: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Now,
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Si Attorney Jojo Alavi. Good morning, Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan.
10: Good morning, Attorney Jo.
9: Hello? what happened? Ang sabihin na hitabo, dali siguro sa PICAS eh. Dali lang, attorney, ha? What about this time? Kini, attorney, wala? Hello? Hello? Hello? Hello?
10: Hello, attorney Jo.
9: Wala? Wala eh. Si Luloy ginang ano ano yung haringgangis, but of course anyway, mga katinig, na ay problema sa ito ang linya mo, nagkapula na manitanan akong mga kudari, pero maghihapon gatingog si dahil lang attorney atong palingkamutan nga akin eh. Hello, why? Attorney, Attorney Alabi, hello, Attorney Jo, dali lang, nawala.
10: So, gikan kitag nasyonal, nasyonal ang atong resource person kaganiha in the person of Attorney Rineco sa Kabataan Party List. Kung asa siya ang napili sa prosecution panel, nga mamahimong usa sa mga spokesperson. Other than Attorney Adjong, no? Yasmin. Karon, naningkamot kita nga makakuha usab og local. Aron tan-awon ang local perspective sa nagakahitabo sa Senado.
9: Actually, mas mahi po kay abogado kini ato ang guest niya, yes. Siyempre.
10: Batanon pa po, Ming.
9: Legal process. Legal process mong ganyan. So, dagag mga legal terms ba? Basig, gusto itong isang butang gusto natin pa-explain kay Attorney Alavi. Kining gitawag na ito og pre-trial conference. Asa dali sa... okay. Nanasal niya si Attorney Alavi. Yes. Attorney Alavi, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
11: Good morning, Rom. Good morning,
10: at last, lungog na giyod.
9: Kanda, galanog-lanog sama sa nga nga tong signal, galanog-lanog, yes, sa bukid nun, unya,
10: sa Pangil Bay.
9: Sa Pangil Bay, o diha sa Davao
10: Oriental.
9: Anyway, Attorney Alabi, dugay-dugay ito, wala nga nagkahimamat, pero sa mga panghitabo karon dito sa National kay Gahapong Adlawa, dunay gipahigayon nga first day sa pre-trial conference. Now, kining pre-trial conference, in the past mga programa na to, nahiskutan na nato unsay nature ni ani mag-markings, mag-butang, unsay ni mag-stipulate sa ilahang mga witnesses, but ang mga abogado nagaingon nga aduna kunoy mga disagreements sa gahapon dito sa or between the prosecution and the defense sa panel sa which sa other lawyers, at saying normal man na aduna gyud mga disagreement. Pwede nimong ipasabot ni attorney, why is it normal nga adunay mga disagreement, and if there are disagreements sa ginaunsa kini pag-resolve? Kay pareho lang man sa similar sa process sa korte, no? Oh, attorney what happened kay attorney? Ngano man nila
10: ang atong technical problem.
9: Ganiha, okay man tong ayaw ko sugay, galanog-lanog ihan tingog, pero galit magkawala. Oh, namay manok lagi. Madunga. Hello, attorney. Attorney.
11: Kami ng trial magodom, okay. Normal mo siya procedures. Minsan pa og kanang ga practice ka sa court. Og kaming before sa trial, kaya ginagitawa kami nga pre-trial, before sa trial, dapat mahanay ang mga particular diri ang mga ebidensya na ipresenta sa prosecution o ang mga ebidensya po niya na ipresenta sa depensa dito sa trial proper. Kumbaga, ang tawag ganin na mo ani, kanibang drawing the battle lines, kumbaga, ana na siya
9: battle
11: ang
9: lines
11: sa pre-trial.
9: Sa pre-trial, aduna po yung mga butang na dili kinahanglan ng debatehan. nga pwedeng pagkasunduan.
11: Oo. Ang mga may mga tawag na mo ano, mga stipulation.
9: Okay.
11: May mga butang halimbawa identity sa akusado. Kailangan pa ba nimo na siya nga i-kuan, nga i-prove? Dili naman nimo i-prove. So, pwede na
9: iyan. I-forensic.
11: Sa depensa.
10: Attorney, identity sa mga witnesses. Pag-check sa ilahang kredibilidad.
11: Mga jurisdiction, ana. So, mao na siya yung mga unang katanungan. Kung saan na pwede ma-admit, pwede ma-stipulate.
9: Aha. Cutting out ka, attorney. Hello, attorney. Cutting out ka, attorney. Nagabiyahe ka, attorney. Nawala ang signal ni attorney. Hello, attorney. Attorney. Cutting out ka. Gabiyahe ka, attorney. Sayang, kaya nindot kayo mga explanation.
11: Ibutang na dito sa pre-trial order.
9: Okay.
11: Ibutang na dito sa pre-trial order na kaming mga issue o kaming mga butang, kaming mga factual nga mga butang, wala niya siyang gi-admit. So, dapat i-prove sa trial. So, pagkauman na, ang ikadong butang na importante po niya sa pre-trial room, ang mga documentary evidence, kaya ang mga evidence, daghan man siya, no? Object evidence, documentary, then testimonial. So, diya sa documentary evidence, unsa ang ipresenta, so i-mark na siya dito para sa prosecution, ang series ana is Exhibit A, B, C, D, ganon. Tapos sa depensa naman, ang series niya ana is Exhibit 1, 2, 3, 4, 5, ganon. I-markahan na siya, no? Tapos i-identify. Tapos, ang ikadawa, katong sa testimonial evidence, tanawon kung pila ang ipresenta na witnesses sa prosecution o pila po ang ipresenta na witnesses dito sa depensa o kinsa po sila. So, i-list down. Mauna nga na ay dito pre-trial.
9: Attorney.
11: Na ay ginatawag na pre-trial brief.
9: Uh-huh. And what are the testimonies?
11: Para di na maglibog sa pre-trial conference.
9: Okay.
11: So, pwede lang nga i-adapt kung unsa itong nakalista dito sa imuhang pre-trial brief.
9: Okay.
10: Attorney, gusto na itong masairan specifically kung kinahanglan ba yung pangangalan ang witness? Do they have to name names kung kinsa ba ni si Juan de la Cruz ba ni, no? Or description lang sa iyang i-testify?
11: Ang general rule, ana, Rob, is ipanganan yun. Kung di mo mapanganan, pwede na mag-ask ka for reservation. Pero kanang reservation ni mo, dapat may description. Halimbawa, ipareserve na ko ang usap, bank, ano, manager. Pero wa kay pangalan. Pwede nga yan na.
9: Aha. Dapat ba i-describe niyo po, attorney, kung unsa or ang iyang testimony?
11: Ang purpose sa iyang testimony. Purpose sa iyang testimony.
9: Okay.
11: Tanong na siya sa presiding officer o kanang usually clerk of court, no? Sa Senate, mga clerk of court ang nag-preside sa pre-trial conference. So, pagkataroon, nga nung naman kay reservation, so, i-describe mo ang purpose sa reserve ng witness nimo o nga nung i-describe nimo sa unsay possibly not in a form of name pero pwede nga sa iyang position or sa iyang circumstances.
9: Girain ko na to ni nga dari sa pre-trial conference i-identify na po katong mga issues nga dili na dapat debatihan. You were also saying
11: tama.
9: That earlier.
11: Tama.
9: Aha.
11: So
9: katong
11: may mga factual issues nga sa pre-trial brief ni madaan mag-propose ka na og mga issues nga pwedeng ipasok sa pre-trial order. Then that's factual issue og na po legal issue.
9: Aha. unsangon pag-treat, attorney, kining usa ka box nga gikan sa BIR na allegedly containing the income tax return sa couple na ano, Sara and Manscarpio. Unsaon ni siya pag-treat diha karon sa level sa ano, pre-trial conference?
11: I-ilista yun ng mga dokumento bilang documentary evidence sa room.
9: Oh, pero huwag mo sila kabaloon sa... Pero huwag mo sila kabaloon sa... Na lang. Okay. So, bisag wala sila kabaloon sa sunod.
11: Dapat kabalo sila. Nanong naingan ang mga dokumento. Gika mo na sa COA. So, dapat identified nila.
9: Aha. So, ang ko dapat
11: i-identify. Dapat naka-list down na siya dito sa Kuan. Naka-list down na siya sa dito sa imuhang pre-trial brief o pag-amakahan dito sa during the pre-trial conference.
9: Mm-hmm. Until now, attorney, nag-aingon ng prosecution panel na wala sila makita ang specific and concrete evidence para i-rebut ni VP Duterte kantong any of the four articles of impeachment.
11: Di ko ka kuha na room, no? Paano na yung di-appreciate na? Pero normally, dito sa answer, dito man na nimo ibutang ang imuhang mga counter allegations sa imong tubag, sa counter affidavit. Di ba, ang ako pa kaman, no, dapat specifically, paragraph by paragraph, imuhan ng i-rebut o imuhan i-counter kanang mga allegations. So, muna kay counter allegations. Uh-huh. Dili niya siya tinuon. Kaya ba, denial. Pero dapat na explanation nga nung dinadeny ni mo. Hindi pwede na general ang imuhang pag-deny. So, dapat na specific, tapos na kay specific nga reason nga nung dili na siya tinuod.
9: Uh-huh. Only one of the articles of impeachment nga mga nahisgutan niya sa pre-trial conference kahapon, attorney. So, are we expecting this to last for 3 or 4 more days?
11: Oo, okay. Ang pagkabalo na ko, every article na pre-trial. So, different set of evidence every article. So, maunang nga, kuhan, gina-schedule some other day ang ubang yung mga article tungkol sa kadaghan siguro sa ebidensya. Mm. Particular ang mga documentary evidence.
9: Aha. Attorney Adunay, murag wala mo madesisyonan, but ang Senado sa pagkakaroon is ginakonsider nga mag-appoint o presiding officer aside or nga dili si sa
10: Wendy Chalea. Not necessarily, yeah.
11: Hmm.
9: Attorney?
11: Basi na sa ilang roles sa home. Oo, hindi na nilang mabuhat, basi sa ilang roles. Na ang mo-preside sila, dili necessary ang Senate President. Kung dili, katong na experience na ay kabalo sa pag-preside sa court, particular sa mga court hearings.
9: Aha. Having said that, attorney, duha ang posibleng diha, no? Si Chief Escudero, who is a lawyer, and kinsa ni Kiko Pangilinan. Yeah. Between the two, who would you prefer?
11: Sa ako lang, no? Okay. Medyo, kung akong pagtanong, mas i-prefer na ko si Kiko Pangilinan.
10: Mm. Eh, why, attorney?
11: Wala siya involvement magod sa kaming kaso.
9: Uh-huh.
11: Kumpara sa kay P, ganay mga allegations magod sa iyan na-involve sa itong mga control, anak ba?
9: Naano ba yan, attorney? Gihingan lang ba siya huwag ang ihang asawa nga si...
10: si Sharon?
9: Si Sharon Cuneta.
10: Later.
9: Dawat ang ba?
10: Pero ulahin na. Wala sa una.
9: Ah.
11: Karoon naman may buto.
9: Attorney, kung ano, barring...
11: Anyway, mo na lang, pero importante na siguro, Rom, na ang mag-preside na experience po sa court proceeding.
10: Attorney,
11: kag... Siyempre, na imagot o mag-preside sa Senate kay Kona, normally, parliamentary procedures ang ginag... ano, while sa kung court magod ka, na ay mga some litigation, na yung mga sundon ng mga rules, limbawa sa mga objection, gano'n. So, dapat na idea ka sa mga kuhaan, kaming mga cross-examination, direct examination.
9: Mm-hmm. Barring complications, attorney, by July 6, magsugod ang, ano?
10: First day sa trial?
9: First day.
11: Okay, again, Rom?
9: Barring complications, by July 6, magsugod ang trial. On July 6, unsay dapat himuon sa
11: hello?
9: Katawhan? Na, di na
10: hello, Attorney?
9: Tamadong...
10: Attorney Joe?
11: Nawala. Medyo nawala, Rom.
9: Sige.
10: Hello, this time?
9: Yes.
10: Madunggan ko ni mo, Attorney, basing opening nga linya diya. Hello?
9: Medyo nawala man. Anyway, itry na, yes, attorney. Madugog na minimo, attorney. Hello? Attorney?
12: Hello?
9: There is something strong sa ano. Sige lang. Attorney, this time. I-loudspeaker na to siguro. O say, maayo ni Loy.
10: Hello, attorney.
9: Kaya kung i-loudspeaker, madungog man.
11: Dunggan
9: na.
12: Ano saya?
9: Okay. Attorney, ganihain ko nga, barring complications, magsugod na ang trial by July 6, no? Pagkahuman aning pre-trial conferences. So, what do we expect by July 6? Attorney? Nawa man. Asa ba siya? Dari.
10: Hello?
9: Attorney? What will we expect by July 6? I-transfer daw na to. Paningkamutan na to. Kaya doon na patay taas-taas ng panahon na, no?
10: Yes, ayan ang naputol. So, hold the line lang, attorney. Samtang ginaayo na to ang technicality sa atong system.
9: Okay. Ang mas may magod nga makita na to daan, no? Kaubang Rubs.
10: Yes.
9: Kaya sa July 6, magsugod ang impeachment trial. Unsay mga...
10: Unsay malauma na itong hitabo ni Ani?
9: Oo. Ano na pa ba na yung mga preliminaries or director na ba na? Diretso na ba na? So, nanaso. Okay. Hello, attorney. Attorney
11: yes,
9: Alabe.
11: Yes, Rom.
9: Welcome back. Sorry ha, medyo nagka-problema ito sa linya. What to expect, attorney, sa July 6? Kung asa magsugod na ang actual trial against the Vice President?
11: Ang normal procedure is ang prosecution mao'y mag-una o presenta o evidence.
10: Ang nag-akusar?
11: Oo.
9: Wala na yung mga preliminaries.
11: Ang gina-expect pa, Rom, kasi ang preliminary conference, kung pa man na siya ka ng gina-present pa man na siya sa clerk of court through the secretary sa Senate. So, kailangan mag-unag pre-trial order.
9: Aprobahan
11: na siya sa kuan sa Senate as judges. So sila man gyud na mo issue og order sa pre-trial. Sa pre-trial result so, sa possibly sa July 6 ang mahitabo is katong pag-ano na ang issue na kung wala pa idugang sa mga ebidensya og mga issue o mga stipulation. So, dito sa magkaroon na ng isuwan sa pre-trial order. Ang pa-schedule sa mga hearing.
9: Attorney, unsay unod ana pre-trial order? Unsay ginaingon ana example?
11: Ang pre-trial order nakabutang diya katong mga unsang statement of the case, unsa tong mga stipulations, unsa tong mga evidence for the prosecution, unsa tong evidence for the defense, tapos unsa ang mga issue. Then after that, mao na siya i-formalize na siya sa kuan, i-formalize na siya sa judge. sa Senate judges ang pag-issue ana. Kaya mauna na sa'y maging basihan sa mga succeeding na mga hearings. Appeal na nila ang mga schedule. Schedule sa date para sa presentation sa evidence sa prosecution. So nakalatid na diha. O mga dates po para sa presentation sa evidence sa defense.
9: And that will happen before July 6 or on July 6?
11: Dili ko dili ko ka sure ana, pero normally ang Senate judges ang mag-issue ang order.
9: Okay. So probably kinahanglan lang mag-convince sila. So probably sa July 6.
11: Ma-formalize mo na ang issuance ng order.
9: Okay. So dili ba murag ministerial na lang na ang murag anuhan ka ng martilyo. Dukdukan ng martilyo sa ano nga okay, formalize na ni, okay na ni. Pero prepaid na siya daan.
11: Kuan mo na kay kanang pre-trial order mo gud pirmahan man na sa mga parties.
9: Okay.
11: Normally kay tay maging na siya may agreement ninyo na So may binding effect siya sa both parties. Mao na ni atong gi-agree sa in terms sa atong evidence, in terms sa atong mga schedule, dapat wa na kay kuan ani. Wa na ni at least kung ay mga kanang mga dili gud malikayan nga mapanghitabo, dili ta pwede mag-postpone na labot ang ano no, okay. ang laman ana.
10: Attorney, interesado kitang masayran tungod kay sa prosecution panel, syempre mauni tong mga kuan kongresista no. I think unsi sila kabuok. Pero naa po gitawag nga private prosecutors. Giunsa nila pag-define ng ilang trabaho ni ani attorney?
11: Ang public prosecutor bisan pa kani dire sa mga ordinary na mga criminal cases, sila magyud ang mandated or responsible sa pag-prosecute og kaso. So kanang sa mga congressmen na nag-act as prosecutor at tawag ana mga public prosecutor.
10: So sila gyud ang nanguna.
11: Kaya pwedes silang nagay control kumbaga sa prosecution nga panel. Tapos pwede sila mo hire og mga private prosecutor para mutabang sa ilaha. Pwede nga maoy mo presenta og evidence, pwede nga maoy mo buhat og mga research ana. So kung ano sa no ginahanay po na nila by article, tapos pwede magod nila nga i-delegate sa private prosecutor ang presentation of evidence tung para paresa ng mga naging mga impeachment na trial ng mga private lawyer ang nag-present ang evidence. Siguro ang pinaka purpose ana tungod kay mas experience o sa sanay ang mga private lawyer sa pagpresenta og evidence kaysa sa ilahang mga congressmen. Posible nga yan na. Pero naman po yung mga congressmen ng dating mga practitioner. So, pwede po nga sila ang mag-present ang evidence.
10: Okay.
9: Sama ni Congresswoman Louis Tro.
11: Oo, pwede na sila kay naman na sila mag-experience. So, depende sila. Pero ang general na rule there is under sila sa control and supervision kaya mga private prosecutors. Under sila sa control and supervision sa mga public prosecutors.
9: Aha. So, attorney, meaning, kung siyempre, sa actual nga hearing, does it mean na before any private prosecutor could speak, he must have the approval sa public prosecutor?
11: Pwedeng na that is in writing. Pwede mo sila muhatag na og authority. Kahit na dili na pa atong panahon ng hearing, pero pwede nga mo kuan yeah, in writing ang authority.
9: Aha, kaysa pagkakaroon, attorney, kininga to ang giingon ng mga public prosecutor, murag gibahin-bahin na nila ang pagpresenta sa per article of impeachment. Does it follow po na kining mga private prosecutor will be also assigned a specific article?
11: Yes, that's possible, Rome. Kay depende sa expertise, depende po sa gihatag ng mga task sa mga private prosecutors, sa mga public prosecutors.
9: Aha. Ginaingon sa prosecutor, attorney, nga pro bono ko yung kining mga private prosecutor, but pasabot wala sila'y bayad. Ang pangutana, attorney, is more on kinahanglan bagyod sa Kongreso, kinahanglan bagyod sa public prosecutor, nga aduna sila'y partner ng mga private prosecutors, and kung kinahanglan man nga no?
11: Ilahaman yung mga call room, no? Kay under na sila sa supervision o control ang prosecution.
9: Yeah, but there has to be a reason.
11: Trial. Pero sa kung tanaw, ang pinaka-reason dira is experience at saka expertise.
9: Okay.
11: Sa mga private prosecutor. Lalo na kung nag-engage sila, kasi mga private prosecutor, nag-engage sila sa practice mismo, court practice.
9: Ah, okay. Kining mga abogado sa Kongreso, nagpahuway naman nag-practice siguro?
11: Oh.
9: Murag nahabol ng utok, natayan na.
11: Isa pa, na mga bagong mga rules sa mga court proceedings, aragod niya, kailangan po niya, kung dugay na nawa ka sa practice, medyo posible, no, yung tamin mo, basig 1964 pa itong rules ang imuhamot.
10: Sa technicality na ka ma.
9: Pero karon kay attorney ka ng congressman na sila, dili ba obligado gihapon sila nga mo attend atong gitawag og continuing legal education sa mga abogado?
11: Oo, isa na siya sa mga requirements sa practice mangod room sa kung kanang na-appeal ko sa court, pero kani mangod impeachment mangod ni siya.
9: Okay.
11: Ang MCLE is required na siya kung mag-practice ka sa tanang mo-appear ka sa court. Pero kay sui generis man po ng impeachment court yun. So, dili sa necessary yun nga naagin kay MCLE compliance para mo-appear sa maong court as a public prosecutor.
9: Aha. Lastly, attorney, for this forecast, diba? What will happen? Sa will she be will she be pronounced guilty or acquitted? Are you at liberty to project?
11: at this time, Rom, dili pa nato basta mabaw-an. Pero ang isa sa mga isyo, dira is how to convict considering sa number of senators nga pabor sa iya o dili pabor sa iya.
9: Og kana is an ongoing debate because ang uban ng mga senator nagaingon og ubang mga legal experts sa actually are saying na sa pagkakaron ha as we speak nga kahimtang sa Senado 22 lang ang eligible senator for counting, and so therefore ang majority should be computed based on the 22 na number. But of course kay ngod ang uban nga this is size good.
11: Mao pa na eh. Sa totoo na ako, maabot gyapon ang karon dili pa manggod sa may tabong nga actionable issue sa karon. Tungod kay wala pa
9: na hitabo.
11: So ang Supreme Court dili pa mo decide sa ingana ng mga butang kung wala pa yung mga petition or dili pa actionable ang mga issue.
9: Uh-huh.
11: So mahitabo na siya after sa result sa impeachment trial.
10: Uh-huh. Attorney, basig diha na po magdugay ang rantugi sa 16 bagyan nga numero or lower ang base, 22 ba or 24? What if time na nga mo decide sila umukas na sa ilang vote. Unya, diha na po magdugay kay dili marisolba.
11: Sa manto na sila sa Supreme Court. Manto na sa Supreme Court para sa para pag sa final ano po ba bilang our final arbiter kung kinsa ang tama sa ilaha.
10: Atty. Imong tanaw mo tam ang ayan ba? Makumpel ba ang presidente nga during the trial proper kinahanglan ang iyang attendance or
9: vice presidente?
10: Ang vice presidente or dili lang siya mutambong i-depende lang niya sa iyang mga legal counsels.
11: Ang una mong good niya dili ko familiar kay sa impeachment proceedings ha. Kaya ang una mong good niya buhaton kung halimbawa sa mga criminal proceedings, ang unang buhaton is arraignment. So basahan ka sa charge kay part na siya sa due process. So
9: moral
11: sa pagbasa sa articles of impeachment diya sa court mismo, mao na charge sa imo eh. Dapat na ka.
10: Dapat ikaw, no?
11: Kay, oo. Kay part na siya sa due process. May para paminaw ni mo, paano ni mo i-rebut karon ang charge sa imo kung wala ka na-inform? Kay mao na ang okasyon niya, you will be informed of the charge against you.
9: Mm-hmm.
11: Which is part of due process.
10: So sa time nila so, President Estrada o sa Justice Sereno, sila mangyod ang niatubang sa pagbasa sa kaso.
11: Padalaan man na sila o sampina sa court mismo.
9: Mm-hmm. Okay.
11: Or summon.
9: Rob, sa pauto ka mga pangutana, pero ano na lang.
10: Napupus ang panahon.
9: Ang big off lang ko, kaya lampas na sa oras. Attorney, parting words, please.
11: Inaupang magmaayo na ito ang nasod. Maayo na ang atong mga institutions. Ang importante dere, ang public serviceman na kung nanong naata sa ingana ang mga posisyon, importante nga matabangan na ito o maservisyon na ito ang katawahan.
9: Ato pong iampo, attorney. Attorney, daha kayong salamat sa imong bulahanong mga panghuna-huna o mahinong danon nga panahon.
11: So, salamat sa inyo, Rob. Salamat sa inyo, Rob. O salamat sa tinig ng bayan.
10: Yes, salamat po, attorney, sa dilinin po makuli sa paghatag o legal enlightenment sa atong mga listeners. Waan mong ito ay oras, Rob.
9: Sige.
10: Nikao na po ta. O extra minuto. Kini ang inyong tinig 40, mapadayunong nag-auhag. Salmot kita tungod kay ang nasod nga involved, nasod usab nga mo irog.
9: Tinig dosa, Romy Luspa, nagingon salamat sa inyong pakiguban ka na mo o lang hinaot ng onta sa tanang higayon. Lunes hangtod Sabado, alas 6 hangtod alas 7 imidya, mag-uban-uban kita sa Public Affairs sa Joy FM, tinig ng bayan na daghang salamat og maayong buntag ka na ito. Hurot ay maghawa kay musunod dayon ng atong alas 7 balita.
13: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
14: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000 in Karag
15: Broadcasting System.
9: Ang oras ganap na ang alas 7:08 na.
16: Time checks brought to you by Hiriyaki Vitamins para bright. Himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
17: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Biyernes a 19 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental.
17: Headline.
9: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Driver ng pampasahero ng sasakyan na patay matapos barilina sa Kinapawan City kahapon.
17: Headline.
9: Shabu, marijuana at baril na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Pigkawayan, Cotabato.
17: Headline.
9: Samantala, iba pang sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na arestot na hulihan din ng baril sa Kabakan, Cotabato.
17: Headline.
9: Mistaken identity, kamuntik nang nagdulot ng massacre sa mga pasahero ng isang pampasaherong sasakyan na sa bahagi naman ng Lanao del Sur.
17: Headline.
9: At samantala, bilang ng mga nasawi sa Lindol umakyat na sa 78.
17: Headline.
9: Tirador ng helmet sa Osamis City na aresto naman ng mga otoridad.
17: Headline.
9: Mga negosyante sa Taraguna nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng alalay sa crisis program.
17: Headline.
9: Barangay PM Sobrecarey sa Caraga, Davao Oriental nagpa-alaala laban sa posibleng pagkalat ng sakit sa baboy.
17: Headline.
9: Itali ng mga balita, susunod na.
18: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
19: Nag-drylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
18: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
20: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar doon ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
0: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
21: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
22: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Katungog kong Yaki, di nga na kong palit. Tambalan na ko. Iaplakan na kong mga kalim. Nag-arang-arang.

Barangay Sikitan sa Kinapawan City alas 5:15 kahapon ng hapon. Ang biktima nga si Alvin Lavilla Bersuela, 33 years old, biasawa at residente ng Poroca 4 Barangay New Cebu, President Rojas Cotabato. Nabatid sa investigasyon ng biktima na habang namamasada ang naturang biktima na may mga pasahero pa. At binabagtas ang National Highway mula President Rojas patungo ng Kinapawan City nang umikit ang motorsiklo na sinakyan ng riding in tandem criminals at pinagbabaril ang naturang biktima. Nagdamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Nagdulot naman ito ng trauma sa mga pasahero ng naturang biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng CTPNP para matukoy kung ano motibo ng krimen at sino ang responsable dito. Samantala, balita mula naman sa Pigkawayan na Cotabato, hindi lamang sabu, pati mariwan at baril, may kasama pang granada na kumpiska ng mga otoridad ng kanilang maaresto ang isang 59-anyos na lalaki sa ikinasang search warrant operation sa Barangay Tigbawan, Pigkawayan, Cotabato kahapon. Ang suspect na si Redentor Villarreal Nisisario, isang magsasaka na residente ng Barangay Tigbawan. Ayon kay Pigkawayan Chief of Police, Major Maxim Peralta, ang naturang sospek ay matagal nilang isinailalim sa surveillance operation at nang makumpirma na may mga dala itong droga at baril, agad nag-sanipuwersa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Cotabato Provincial Police Office at iba pang law enforcement agency at ikinasang naturang search warrant operation. Dito nakuha ang isang MK2 fragmentation na hand grenade, isang 12-gauge shotgun na walang serial number, isang 45 caliber pistol, isang magazine at may mga bala pa. At na-recover din ang ilang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 24,000 pesos at mga dahon ng pinatuyong dahon ng marijuana. Dahil dito ang naturang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Sa bahagi naman ng Kabakan, Cotabato, isa pang lalaki na sangkot din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang nakuhanan din ng shabu at baril sa ikinasang operasyon sa Sityo Lumayong, Barangay Cayaga, Kabakan, Cotabato, Kamakalawa. Ang suspect na si alias Sammy ay naaresto sa ikinasang search warrant operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Kabakan PNP. Sa ginawang paghalugog sa pinagtataguan nito, na kumpiska mula sa naturang suspect ang isang baril na M14 rifle na may magazine at mga bala at 20 paketeng hinihinalaang naglalaman ng shabu. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 at 9165 ang isinampa naman sa kanya kahapon. Samantala, alas 7:16 ng oras, balita mula naman sa Lanao del Sur. Kamuntik mauwi sa trahedya ang naganap na pagkaharang sa isang sasakyan sa madilim na bahagi ng daan sa isang bayan sa Lanao del Sur kung saan na mistaken identity umano ang dulot nito. Kaya't habang dumadaan ang isang puting sasakyan na may mga pasaherong mga sibilyan ay hinarang ito ng mga armadong mga kalalakihan. Target umano ng natura mga armado ang kanilang kalaban. At batay sa impormasyon, nag-aabang na mga sospek na membro ng isang pamilya para tambangan ang kanilang kalaban. Mabuti naman at agad na natukoy na hindi pala ito ang kanilang kalaban at dalan upang nakaligtas ang mga pasahero ng naturang sasakyan. Sa ngayon ay patuloy pang inimbestigahan ng Lanao del Sur Provincial Police Office ang naturang insidente. Balita mula naman sa Usamil City, na aresto ng mga otoridad kamakalawa ang isang tirador ng mamahaling helmet. Ang 25-anyos na suspect na nakilalang si alias Aladin na residente ng Lutao, Panaon, Misamis sa Occidental. Sa investigasyon ng mga otoridad na matagal nang inireklamo ang naturang suspect dahil sa pagnanakaw ng mga helmet, natukoy na ang naturang suspect ay siya ring responsable sa mga pagkawala ng helmet ng mga motorsiklo na ipinaparada sa kahit saang bahagi ng lungsod. Dito ay naaresto ang suspect kamakalawa
at nakahanda namang magsampa ng kaso.

0: ang ilan sa mga naging biktima nito. Patuloy naman iniimbitahan ng Osami City PNP ang mga nawalan ng helmet na tukuyin ang naturang suspect para masampahan ito ng kaukulang mga kaso. Nakapit na ngayon sa detention facility ng Osami City PNP ang naturang individual. Samantala, dagdag ng mga balita, patay naman ang isang lalaki habang ito ay nagpapahinga sa kanyang sasakyan sa Lanao del Norte. Detalye naman lang mga balita mula naman kay Renz Sumalinog.
1: Patay na sa dinakaplagan ang usa ka 45 anyos nga lalaki sulod sa usa ka abandonado multikamba dito sa Purok 11 poblasyon Kapatagan, sakop sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Sayo sa buntag sa nakarabay nga Hunyo 18, 2025. Ang biktima gila sa pangalan nga si Rodante Narsolis, magmas na ilan sa alias nga Tata. Minyo, walay trabaho o residente sa sindangan sa Buanga del Norte. Basis sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Kapatagan, na diskubrihan ang lawas sa biktima alasay sa buntag sa usa ka abandonadong asul nga Suzuki Multicab nga adunay plaka MFP785. Ang sakyanan mo ay iyang matupang gihimong temporaryo nga Pinoyanan. Si Romulo Siga nga padulong untas nga mapakaon sa iyang mga manok nga panabong mo'y una nga nakakita sa lawas sa biktima nga naghigda o wala na kinabuhi. Nakita ang usab nga adunay samad tungod sa pinusilan sa iyang dughan o wala na isaput ang ibabang bahin sa lawas nini. Sumala pa sa mga silinte nga napuyot at duol sa mga lugar, nakadoong sila og sunod-sunod nga buto sa armas bandang alauna 40 ang takna sa kadlaon. Human ini usa ka Suzuki Raider ang gimaniho sa usa ka wala mailhing lalaki ang nakita nga mipahawag ika sa lapit na hitabuan. Padayon pagkaron ang kapulisan sa lungsod sa Kapatagan sa ilahang imbisigasyon aron mailhan o madakpan ang responsable sa krimen. Bikodon na ang crime scene o gisubay usab ang mga CCTV footage sa lugar. Nakikodunit na usab ang Kapatagan MPS sa Provincial Forensic Unit sa Lanao del Norte alang sa crime scene examination and processing. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Samantala, balita mula naman sa Davao de Oro, inaresto ng mga otoridad ang isang dentista na nag-operate ng walang kaukulang otorisasyon. Ikinasaan ng Maco Davao de Oro PNP ang operasyon laban sa isang 35 anyos na nagpakilalang dentista. Katuwang ang tropa ng Criminal Investigation and Detection Group at ng Local Health Office sa Purok 2 Barangay, Anibungan. Dito na aresto ang suspect na si alias Denden, 35 years old, na nag-aktual na nagpa-practice ng dentistry kahit walang otorisasyon o lisensya mula sa ahensya ng pamahalaan. Dahil nandito naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007. Nakumpiska naman ang mga ebidensya na ginamit sa operasyon ng naturang dentista na magdidiin sa kanyang kakaharapin na mga kaso.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilunga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana, lagsik kaya akong lawas sa minti. Kailang lihok ko pero sa balay ba, magino na gula akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilunga o Yaki, okay itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. okay na. Wala na siya nag ano, wala na to nagbali.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Ginatang alas 7.24 na ang oras, samantala dagdaga na mga balita. Update naman sa mga pagyanig-yanig ng magnitude 5.3 na lindol ang karagatang bahagi ng Timog Silangan ng Governor Generoso Davao Oriental. Naramdaman ito kaninang alas 12.34 ng madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, tectonic in origin ang pinagmula ng lindol na may lalim na mahigit kumulang 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 3 sa Malungon na Sarangani, intensity 2 sa Davao, Digo City, Davao del Sur at Santa Maria, Davao Occidental, Malapatan, Sarangani. Naramdaman din ang intensity 1 sa Matanao, Davao del Sur, Tupi, South Cotabato. Ayon sa PBOX, wala namang inaasahang pinsala mula sa naturang lindol, subalit patuloy pa rin pinaalalahanan ng mga mamamayan na lagi mag-ingat dahil sa mga posibleng aftershocks. Samantala, na kagabi o kahapon ng hapon ay yanig din ng magnitude 5.4 na lindol ang Glan Sarangani province na bahagi naman ng aftershocks ng 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo 8. Ayon na sa PBOX, may 33 kilometro ang lalim ng naturang pagyanig na naramdaman alas 2.57 kahapon ng hapon. Nai-report naman ang intensity 5 sa Malungon, Sarangani sa General Santos City. Instrumental intensities na itala naman ang intensity 4 sa Maasim at Kiamba, Sarangani, Tibuli sa South Cotabato. Intensity 3 sa Malapatan at Malungon, Sarangani, Tupi sa South Cotabato, Santo Niño, sa Coronadal City, South Cotabato at naramdaman din sa Kidapawan City. Alas 7.25 ng oras, nasa 78 na katao ang iniulat na namatay dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito'y nakabatay naman sa datos inilabas ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Sa naturang report, inilabas kahapon, 10 araw matapos ang naganap na malagim na pagyanig ayon sa NDRRMC, karamihan sa mga namatay ay nagmumula sa Soccsaryan Region. 21 naman ay mula sa Davao Region. Humigit kumulang sa 1,339 na mga napaulat ang nasugatan, kung saan nasa 30 katao naman ang patuloy na pinaghanap sa kasalukuyan. Naitala din ang mahigit sa 18,000 individual ang kasalukuyang nananatili sa iba't ibang mga evacuation center na apektado ng pagyanig. Ilan sa mga na karamdama sa pagyanig ay ang mga lugar ng Zamboanga Peninsula, Davao Region, sa Soccsaryan Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nilinaw naman ng NDRRMC na ang mga napaulat na mga nasawi at pagkakakilanlan ng mga ito ay sumailalim pa sa validation ng Management of Dead and Missing na isa sa mga sangay ng tanggapan ng Department of Interior and Local Government o ng DILG. Nagpapatuloy naman ang sinasagawang psychosocial at humanitarian intervention ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 para matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng 7.8 na pagyanig sa Sarangani o Soccsaryan Region, kabilang na ang sa General Santos City. Kabilang sa mga internally displaced persons o mga IDPs ay kasalukuyan pa rin nasa iba't ibang mga evacuation center sa poblasyon ng Malapatan, Sarangani. Ganon din sa General Santos City. Layo ng mga aktibidad na maibsa ng trauma at mapanatili ang maayos na mental at kalagayan ng mga kabataan habang nananatili sa iba't ibang mga evacuation centers. Ayon sa DSWD Field Office at 12, katuwang nito ang mga school volunteer mula sa Assumption College of Davao. Isinagawa din ang makabuluhang aktibidad na kinabibilangan ng creative play, group exercises at iba pang mga child-friendly session na tumutulong sa pagpapanumbalik ng sigla ng mga kabataan. Isinagawa din sa Barangay Burya sa Glan Sarangani Province ang naturang aktibidad at nagkaroon din ng profiling at intake ng impormasyong sa ilalim ng Family Assistance and Card and Emergencies and Disasters of FAST. Tinatayang nasa 50 mga pamilya ang kasalukuyang sumasailalim sa proseso para matiyak ang kumpletong datos, matukoy ang kanilang mga pangangailangan at maitala ang mga natanggap na mga tulong. Alas 7:29 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
8: Nakatanggap ng ayuda ang daan-daang negosyante sa bayan ng Tarragona, Davao Oriental, Kamakalawa sa pamamagitan ng Alalay sa Crisis Program, isang inisyatibong pinangunahan ni Mayor Kaka Bulaong katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layunin ng programa na tulungan ang mga negosyante sa pagbayad ng kanilang mga obligasyon sa Municipal Treasury Office upang may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay at operasyon ng negosyo. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang programang ito ay bahagi ng patuloy na suporta sa mga maliliit at malalaking negosyante na may mahalagang papel sa pagpapalago ng ekonomiya ng bayan. Bukod sa pinansyal na tulong, inaasahang magsisilbi rin itong pagkakataon para sa mga beneficyaryo na makabangon, mapalakas ang kanilang mga negosyo at magkaroon ng mas maayos na kabuhayan sa hinaharap. Sa ibang balita, naglabas ng paalala ang Committee on Agriculture ng Barangay PM Sabrikari sa Bayan ng Caraga sa publiko kaugnay ng mga ulat ng sakit ng baboy na naitala sa ilang lugar. Inihikayat ang mga residente na pansamantalang iwasan ang pagbili at pagpapasok ng mga baboy mula sa ibang lugar upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit sa barangay. Ayon sa komite, mahalaga ang pagkakaisa at kooperasyon ng bawat mamamayan upang maprotektahan ang mga alagang hayop at mapanatili ang kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy sa komunidad. Napasalamat naman ang barangay sa suporta at pag-unawa ng mga residente sa pagpapatupad ng naturang hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:19 ng oras, samantala dagdaga na mga balita mula naman sa Panguel Bay. Sinimula na ang pagpamamahagi ng rice assistance para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Osamis City bilang bahagi naman ng papatupad ng programa ng Provincial Government ng Misamis Occidental. Kahapon, nasa 300 motor cab drivers ang nakatanggap ng bigas mula sa 1,400 mga drivers na target na mabigyan sa Osamis City lamang. Ito'y first batch ng nakatanggap ng naturang ayuda. Ayon na kay Provincial Kadiwa Coordinator Dads Kanahog, nasa 1,500 na mga motor cab driver sa Osamis City ang inaasa makakatanggap ng tiga 10 kilong bigas bawat buwan sa loob ng 6 na buwan. Ayon pa kay Kabahog na ang naturang rice assistance ay parte ng hakbang ng provincial government para mabawasan ang bigat ng pasanin sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at pang-araw-araw na operasyon ng mga driver. Ang programa ay sa ilalim ng subsidiya na ipinarating naman mula sa national government. Patuloy namang pinalalakas ni Governor Henry Waminal sa tulong naman ni Congressman Ando Waminal at Asenso Pinoy Party List o Representative Indy Waminal ang mga programang makakatulong sa mga driver at mga operators. Samantala, balita mula naman sa Cotabato Province. Sinimula na kahapon ang dredging at clearing operation sa kilometer 128 Creek sa Barangay Pupuyon sa Tulunan, Cotabato. Gamit naman ang mga heavy equipment mula sa provincial government ang amphibious excavator. Layo ng operasyon na linisin ang naipong putik at mga water hyacinth sa naturang sapa upang mabilis ang daloy ng tubig, makakatulong sa pagpigil ng pagbaha sa mga kalapit na mga barangay. Ayon na kay Vice Governor Ella Taliño Taray, mahalaga ang proyekto para maprotektahan ang mga lugar na madalas apektado sa pag-apaw ng tubig baha, kabilang na ang barangay Galidan, Dungos, Poblacion at Damawato. Noong nakarang taon na naitala ang paglilinis sa humigit kumulang 3.5 kilometers sa creek ng kilometer 129 creek na bahagi naman ng parehong sistema ng sapa sa barangay Pupuyon. Isinagawang ceremonial send-off ng mga heavy equipment kahapon na dinaluhan naman ni Vice Governor Taray, Tulunan Mayor Leroy Villasur at mga miyembro ng 3rd District Board members. Ang naturang aktibidad ay labis na mga pinasalamatan ng mga barangay officials. Ikinatuwa naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang naturang hakbang na kung saan ay isa sa mga ginagawang clearing operations sa mga flood o bahagi ito ng flood mitigation effort ng provincial government. Sa mga balitang pambansa,

Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference kaugnay ng paglilitis ng kaso na naisampa na sa Senate Impeachment Court. Nagharap pa ang House Impeachment Team at House Prosecution Panel kung saan tinalakay ang mga administrative matters at sisimulan ang markings ng iba't ibang mga dokumento. Humarap din ang mga private prosecutor na tutulong sa House Prosecutors, gayon din ang Defense Panel. Pinangunahan ni Attorney Renato Bantug Jr., Clerk of the Impeachment Court at Senate Secretary ang pre-trial conference. Layo ng pre-trial conference proceeding na magtakda ng pag-sample o magtakda at magpasimple sa mga isyu, tukuyin ang mga ebidensya at mga saksi, magtakda ng mga petsa ng paglilitis at tugunan ang iba pang mga bagay na magpapabili sa paglilitis. Ayon kay Attorney Michael Pua, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, na hindi naman tensionado ang naganap na pre-trial conference bagamat at unang napaulat na nagkainitan ng ilang mga abogado ng magkabilang panig. Natural din lamang anya ito na magkaroon ng diskusyon at normal na nangyayari sa ordinaryong korte. Hindi bukas sa media ang naturang pre-trial conference na itutuloy naman sa araw ng Lunes. Mayorya ng mga Pinoy o 81% ang nag-aalinlangan na hindi makakapagpasya kung magiging patas at walang kinikilingan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research, 19% lamang ng mga respondent ang naniniwala magdidesisyon ang mga senador base sa ebidensya at batas kaysa political consideration. Nasa 32% naman ang mga nagsabi na mangyayari ito, habang 49% ang undecided. Ginawa ang survey noong Abril 20 hanggang 24, isang buwan bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Nasa 1,200 adult Filipino ang respondent na may edad 18 anyos pataas, gamit naman ang face-to-face interview. Ayon sa survey, ang Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na skepticism, habang nasa Metro Manila at Balanced Luzon naman ang nakapagtala ng pinakamataas na uncertainty.

Inamo ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte sa Department of Interior and Local Government as Secretary John Vic Rimulya magpa-hair follicle drug test kasunod ng naging komento ng naturang kalihim. Ito ay bunsod ng tawagin ni Rimulya si Pulong na baka sabog lang ito nang marinig ang balitang mayroon ng inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bongo. Dahil dito ay bumuelta si Congressman Pulong. Sabi nito, kung gusto mo talagang malaman kung sino ang high at sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon, magpa-hair follicle drug test tayo. Isama mo na ang boss mo at asawa nito at ang anak para sa isang testing lang matapos ng usapan. Ito naman ang binigyang din ni Pulong kung saan una nang itinanggi ni Rimulya na wala pa siyang nakikitang anumang warrant of arrest na nilabas ang ICC kaugnay ng aligasyon ng naturang kongresista. Nang tanungin kung may access si Duterte sa naturang dokumento, sinabi ng kalihim, siya mismo ay walang alam tungkol dito. Samantala, nangabanggitin naman ang pahayag ni Duterte na nagmula umano ang impormasyon sa isang highly reliable source sa muling kunisto nito ni Rimulya. Noong Miyerkules, Hunyo 17, sinabi ni Duterte sa isang Facebook post na ipinaalam umano sa kanya ng isang mapagkakatiwalang source na kapagpalabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay Go at dalawa pang mga pulis. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC hinggil sa naturang pag-aresto laban kay Senador Go at dalawang dating opisyal ng pulisya. Parang ganito rin ang nangyari sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kung saan ay tinatanggi ng tanggapan ni Rimulya kalaunan ay inamin nito na may natanggap ng kopya ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay de la Rosa. Sa balita naman sa ibayong dagat, nagsagawa ng malawakang airstrike ang Ukraine laban sa Russia na umabot pa sa mahigit 200 drones ang tumama sa iba't ibang targets nito sa paligid ng Moscow. Dahil sa insidente, iniulat ang 17 kataong nasugatan. Sinasabi naman ng Russian Defense Minister na mayroong mahigit sa 1,000 mga drones at 4 na cruise missiles o 4 na cruise missile ang naharang nila na nagmumula sa Ukraine. Natamaan din ang isang oil depot sa southern Rostov kung saan nasawi ang isa katao. Ayon sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang naturang hakbang ay bilang ganti sa ginawang pag-atake ng Russia noong nakaraang linggo. Ito ang itinuturing na pinakamatinding airstrike ng Ukraine sa Russia sa halos 4 na taon na gera doon.

0: Sa balita ng pang-ekonomiya, hiniling ng grupo ng mga doktor at abogado sa Office of the Ombudsman muling suriin ang resolusyong na nag-absuelto kina dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Inahain ang naturang grupo ang motion for reconsideration sa Tanod Bayan upang aralin muli ang naturang resolusyon. Kung babalikan ang reklamo, nagugat ito sa amunoy iligal na paglipat ng 60 bilyong pesong pondo mula sa reserve fund ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Umapila naman ang complainant na baliktarin ang pagbabasura sa kanilang naunang inihaing reklamo laban sa dalawang naturang mga opisyal. Binibilangan ito ng technical malversation, paglabag sa anti-graft at corruption practices act, plunder at grave misconduct. Naninindigan ng mga complainant na malaki ang halaga at mahalaga ang naging papel ni Recto noong pagbuo ng 2024 General Appropriations Act nang kinatawan pa siya ng distrito ng Batangas noong 2023. Binalikan na din ang mga ito ang pagdalo umano ni Recto sa Bicameral Conference Committee kung saan nilagdaan ang Special Provision 1 na kalaunan ay naging batayan ng circular para ilipat ang kabuang 89 bilyong pesong pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Sa ngayon, wala pang komento si Recto at Ledesma sa naturang motion. Alas 7:42 ng oras sa balita, sa larangan naman ng sports. Muli nga pinatunayan ng tennis star na si Alex Ayala ang kanyang husay matapos niyang talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa score na 7-5-6-4 sa Berlin Open kahapon. Sa naturang laban sa WTA 500 tournament, kinapos si Ella sa unang bahagi ng first set at naibaba pa sa 1-4 na laban kay Rybakina na kilala sa malakas na serve. Ngunit hindi nagpatinag ang 20 anyos na Pinay at nakabawi sa pamamagitan ng sunod-sunod na panalo sa mga laro upang maagaw ang unang set 7-5. Sa second set, nauna na naman si Alex at nakalamang sa 4-2 bago muling lumapit si Rybakina. Gayunpaman, nanatiling matatag ang Filipina, tinapos ang laban sa 6-4 matapos ang isang oras at 32 minuto na laban. Dahil sa panalo, umusad si Alex sa quarterfinals ng torneo at haharapin niya roon si Elena Svitolina. Matatandaan na ito ang ikalawang beses na tinalo ni Alex ang isang world number 2 player. Noong nakarang taon na naitala rin niya ang malaking upset laban kay Iga Swiatek sa Miami Open na nagdala sa kanya sa semifinals. At sumunyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po. Nang Biyernes sa 19 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato na naririnig sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama si Erwin Umadhay at Renz Sumalinog, ako naman na si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy!

0: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.